0: Sasiara sama mi kwe da mbiragia yera kimbike ya Joseph Davia Gwegi katombo tombe wa unye badunye sa
1: Gwegi ga
0: katombo
1: katombo geba rabi nemi gonne tombo unye ipo mama
0: mara yo
1: tono angwemo magun tono ayagun angwemo pangun tono mo dan tama ba won titi anga manti mo an pe anye ba to me ba ha won buhero bu gonu wa hia
0: ai ha no ba mo goya ye kpuru ya
1: e goya ye kpuru anda ma tono agina gbia ma gwemo magun tono mo amanga mo he to manti ba nu wa hi
0: nga ko e to won goyi de atombo wa won bogo
1: Yeah, me, you so get here, I am.
0: Go it,
1: I got name, one, the Tomaba no wahi. Bo, my name, how, why, oh, Guimu, Tomu, we got there, Tomba, you wahi.
0: Oh,
1: Bamo, how, why, and Gui, oh, Yamo. Tom, I got ye, he can have one, Tomba no wahi, me. My Tomba no wahi, when ye be megu, and see why, Guiagana, there at tenny. O me yi ho ran kun.
0: Au he gwe mo baga ba anton mo baga ga bi.
1: Ton bia bugo mo ngwa ma o agwe mo. Bia ga ma ga nyi mo.
0: Aha. Ya fi kure.
2: Ah ne mi na nga ju yef no ti aha. Gwe gi wi atom mo. Do mi an gwe mo ton bugo nu wa hi.
0: Aki an e gwe gi nyi bu bo.
2: Ah gwe gi ya.
0: Ton bugo gu ma he wa go no
2: me. Eh me hon ba ga gu gwe mo. Ton ba gu nu shi hi mo. Mi an wa mi ni ba ti an gwe mo ka do to go bugo na ba nu yi ra me.
0: Eh. Nda da intege giu sa siguro da ben tega wo nyae bim biba mbe goimo ba mati mo ama biba ton mo
2: eh bare igirmo yi
0: ka gewa ma ba ba goimo be ben ton mo mena ba nye u ba ramo ba do no mo ma ba da ga kminu mo
2: he de goye gande won
0: me ami
1: mama
2: e ba ton ba nu wa hi agun goimo iga nga bi burako me Bogo dogo yegi mino.
0: Mbare gwo ga nto me ka nde kuro ade bia me go inga wa.
2: Goye ga de bia de.
1: Oye rabi ba mu to ngwe ga ka ga nena. He on to mbuga ta moya.
0: Me ade.
1: To ngo man de goye go shuhi. Eh. Ba wi gwe gi nti mo go nki wi ngwe go shuhi. Npe nki mo to mo ba na ma wi migume. Yesu o kin wi ngwe go shuhi. Yo ha ga ma dia o wura to mba ba no wahi.
0: Rafi kure. Ane goya iman tomo kawa ko eto ngoy mo pa imboko ngu ba go bengo ngu mo piko kawi go wo hiana de ma tom hiu giba ba wi mwa he so gudo ba o maki bu yun ga ko he de ma hum ba ge o to haya ko wi goy kwa hiya
2: mo gun de mo goy gi nu go kon hu mo ba he nu go kon hu mo mi gi ato
0: ama mi gi ye
1: o e la bi ba mo hu ton goy ga dira Uam buwe mbukata mwaya.
0: Mia.
1: Buwe mti uwa mawi.
0: Uwa ho, sebi kumambe. Sebi kumbunu.
1: Tawa. Buwe mti uwa mawi. Mpua nsaka mwa mi. Me hongo maga. Gwegi ho nye imo. Buwe mwe mwanyi. Manele mawa. Gwegi kumpon ye. Kupa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa
0: mwa
1: He, une mbukata mwa.
0: Unye ma na mwa.
1: Ma mwa mwa. Nemi, an ton mwa. Ka bulambo ka kiri. Angwe mo.
0: Yeah.
1: Tombia boko manga nungwe ina.
0: Ah, I don't know why. Ama tomba be mo ama goya imwa.
1: Eh. Umu ami.
0: Ye tiya wa.
1: Umu ami.
0: Tombe. Umu ade huye kuloki.
1: Aye, ma wen zama gadabi mwen gwe kaka yero.
0: Umu ami ya.
1: Eh. An zama mo an so wa. Ba mo hwen wa gaga nina.
0: Oh.
1: Kankme gan jala gan tura de wikun zama mo mo ka gwe mo ba fiyo.
0: Oh.
1: Eh. Hinyero hin gwe koko manduma mo ka kire wii uu. Ogwe momo gunto mama
0: yanwara sase aye de guson hun ke ma guson hun yenge akin pa guson hun goro ken me so ga ni ne yanga wa ga ba ya fani ko
1: ami
0: ana han si sugo wa mbe agia so he me bi so bulun fa ino se
3: Coming, coming, coming.

0: FM no sina. Yera tombo ke o so hin. Yera ma tombo wo no sie. Ye so na e nga.
1: So brute me ro si wi prando. Faye so ko ka san ki yewe. Krogo wa ka windro babi mo. Yera bara da ban no sine. Baba yinana. Amen biro ura da o drop pa o wa. Ka drop pa o wi bagen namu mo ba no sina mo sere drop pa o wi usoro pa ununsu o yenu doki. Aruma mi wahala dura yera drop pa o win kuro wi ura mo yenu. Ye kura wo yen down wo kaso kwa yira o de ma win se so nkuro nyinaro wi a win draw ke osua o nyino duke ma migu ma o draw iso ko ne to nan wa akia kuro pa osua una ya man wo harasa aruma kura wi akia osua migu ne ka wi san pe su mora san nu su mora nyino te osina samo ne se so ora ka more ka ne se so ba bi mo bira ba nyina na ma win kura wi akia osua o ma o du ma yino angoa
2: kana bulun fa e mbira ga du yini ya san fa ya na di mena sugo da gison fa e ho ga san giso
1: isu ami gison proteini ka be san fa e we so ga san ki krogo wa o ki aro mo ta nu ngusi mu gobi wa mu gen gen yira nyenu ndi anu nu npa krobi ntiti mbo ru ngobi awura nwe pa o kada o gbere nu ba due o mori ba due due o kana nyenu bandimu yere ndi de da gireri yira duro yine a wa nu a na gi ame amonso mi mu a aruma akuma adware me nena na ton duro gobi yara nwe wenti ti ara ka gbere nu ka mori ba dwe banka yeme wa ayinu so wa migum anna man gobi nwe banda nka edwe yen so kuna yeme amon so imwa kuro ine awo sa wi ngobi ya wi ama ye ya kom ye wi ya kon na de ukati dwe mi so ra kuro wi ka winduro bage na ban no sine brute nira sabiki ya mu duro wi gemo uka gere me de un gemo
2: iya wala hinta mane ndan ko ko an ba sa ka ne kam we ga no so ba en wa mo ikihi pe ni be be da dumekwe ma kwen duma mo sanga sa e na gire yo

0: Ala mi se bute be be se ko me hun so ara ge se boss ya so be buru da ba no se da ba ni ni go sin sin we ni so ge be ni bisia ka to da ma ma mi kon sa di sa no mo to ya fani mo no imbira ge ka ge ma ka to en dibu ya fani mo mi ma ya ma ka de ni sin so ai so wi gira go kan de ka hukwa ye da ba won mi kon so ga be bon ko egbangbere ka mi awasi wo bira ko wo awasi ke bi emi kun yo ma gosa yeton kron brarun son ruto yo go na komi kun ga winti nene bandira usan uteni go hato mo sa ye o ma dugo usan uteni ko so nun gi anda da ba ni so benen ten yo rumer wa da yo sige no mo sige no ge ga nun kura wa randa wa ga yin be se bira son yiro gira ya ko sige no ge ko yen da ba ma wa ni wa mi so bugu da ba ni pin dange na ba gbi se mi su ma su ni po so ara ki
1: FM Northland
0: so en ba ko bo se mo je da obi o ka bi ala sam ma je mi se bi ba so ma sin ba mbi da ge so ka ba bugu da ba ni no se da ba gbi ka de mi na ge pe kara to da ma ma mi ko mi sara di to sara ma no mo kara to ya fa ni mo no mbi da ge ka ge kara tu ye yen dibo ka afani mo mi to ma ya ma ga noise noise to mi sine so I saw we gina wo gon kan de ukura mi mo wi philip obani mora usan wa lugo toro go kunu bira gya unu suhi inu so ara ki o
2: ka bi ha gan giriru ya ha dianu ma ya sa tim de mi aye tema ka debu en biro de bru mo lo ka bi da mi gan wa ya kunu so mi wati so en so nu bi ka e ko be so ya ha so ya ko nuni nuni so ma to na ka temo wonde ya yan wa dede dia badu ganwa mokuru yuka yan kuwa kadema bi dabinu baranya mbie oban da kuru karamo oban ganu kuru karamo nyino nyinu baso kubie manya ntira ko kare boku da boku nawa don ba ku berun ku bukura bukura worbanso tomato na karate mu iba poru ya ko noni derasia wonu nya wa dede iru se karato ya bi dabinu mu ya kuma etemu kadema wasi yan bali mo dimam mera gunganwa kama karata baraiku dominye vitamin dabinu ya di wasi ambalimu ya magumu ba inkunku karatu nsoron pa ma ya sa ma te ma pa ya di ya wanti ibira uku wala wa ma di ibira da ara nuku do mwa kama di ibira ku ba sonye lo ba te ma ome hon lo ukwen ba yen ni kwa nora o juj poro son ti ya kawa ya sa yen nuku do ya di ya ba an sonye yen ya ha vitamin ya noni son lo komi ya kwa akbi gema ya susun ya kuyi kara siya fiko udabningu meyi ya tiwa
0: inwa me karatu afani ya siya ye ndi mbira gya mire mbiko nsuwa ibente lupa ho kedi nungeko nsuwa kedi noto adem ndishi ye mbiro to kebi la winke ukana gwa hiba mseiri to mba mwene kebi gabi nseiri gwa hisi na suwa esuwa wija oji jubo kabi seo davizi tamu zime baka hukwa davizi tamu zime anson
3: kebi buka dabiro barabeng kedi nungkarung gwa siro kwa bimbora banson ukume be mobu ntiresi kama ben sonsi obu mbusi keru bangwene une kebi ameri aka wanka sango siruko sako wi bira samba ibrahim wi sang bengbeken kedi bakaro mbukuro so adaki
4: gina poase bi ba wi ki o son himo kedi wogromego bia bara sine ya bana conseil de classe ha bia babi nenwa ngaka gu bia bugo sina banye kebi wini wen so aho damo anye dore bankpa kebi mba ka kebi nti bo pimbo nabone ha mi wute ihun doge bi ge ya na kinen biku ka ume bigo kumi mbawa yeni ya na kinku ke bi wuka duwa bu teona po bi mba ka bi meti bi ngiri no ma beba nye siya ba mai bado hagina bi pari wa ba nye mai bado benda bi nungu ngira bala nkibuku ba ntuba baka ye manka bala debu kubu kweme babu na butuma beba turawa na ya ni aga doge ma wiwi mbibon ka meti wibi nene beka na atura biubu hunare ko banga be wute suya bukpimbu ga wura bu esu be nsianso we ten aswa ami wa yankuro si we ten deswa kan suya go gbun wura ma ao we seswa kan suya go wura ma deo kama ma mi ni go wura ma ao me wa ya aswa apo mi don and this one pin awura seo
3: win gire so yin san win nu sankunu be sem baro tengegia yira son nyano seriru kama metri yin wene bammo buga bibeke o sonsi de menwene o mankire doro mberagia baso komo seri scientifique
4: da hebe habe son mo mini amena wunin gana wa da hengegia san dabiso don karal de ben son siruso kugun kya ya yiba aka gumeka na de masibe bago kipo e ton son he wga e gya. Deme babe kaho nyang pro mi bagura be nyohome, ba unwa be he gya. Gan kora baga wwe ma gya gya gane amante, ma ba ma wura mi gya ndi bana. To behagi be behara unwa mi behahan dabi. Ma wwe sa e hana amoni an adroge haka e ba universite kwa kpara gwa mi. So go na sa ko probleme hwe regle. Kan kore banso bie hama mo hada bi mi, yira ba ga hunna kpara gwa giga. Bana bia ye mi ho hana da mi bana ga itra ko ba ga ewura ma ngaba mo a ye ban to ga kududu danso bo ga ku ga dan ma we ye hana mi ho hana ma yi ba mi ya ba na ba ko parago donc a ma de ma ba man ya ga nya mi han ye koki de me so hirun trendi sana mi ga ban hun ye so he ga ko komiaru ka de hagura pin ba bi un ki we ko un wa mi a de ba wura mbita ni mo ba mi ba le he ko technique bi ga wan be hem no mi ne gun a de ma si ba ba ma da bi mi ho behegi badi na kana mo bu miga ma lagare ku diga hun ko mi mine bu kubu be yen kyo gwai bebe baka ti kura ti ti ai buda bu yen kyo ko ma bu urama pa bu hun fa wako
3: bira samba ibrahim wi bu sa ben be kan ke di bakaron bukuro u ke bi bu nomo bu de bu ben ti nwe dorun kan si so pa ben si am sombro waru tu ka be sensia
0: ça c'est ce David Tamuzime ça y bente so kura gbonwa ko so mi kuma wasi ko mi banu so Samson dari hwi won ga tora de nyendatia to son vote o mera u gya o mo ka tin ne yira ton kron bro do do ka sanda no bro hun bira ga sanda mani ko hun bira ga ye kuro ra ko to bandira o son vote ni ko ha unna ko kama sa ye u kin o son vote ni ko Joseph Daobio abigi anda
5: antura Samson dari son yiro yensa win son nyanu kama ton kurabun buranyanu yiri yiri ure yiya dodoga ma uga win somamo ka wunye ndatia alwasi utubama ka wene uwinsa bonuko unke dirudamo bomaga ton kurabun buraru kama dirunso mbunso meimo adama win gwasite kamfara kwe domi win besibu bara win jagorumo pasiguruga numo kaende Samson gun goma sure
6: Jirunso mbura ane kana mane yena na aga sonte me utro agba. Gado mane nyini umambusi kan une kabe wini angabe yeni ba mena. Tonkuro mbura ane yena na atruwa. Usiguruba ya na mamu. Matunga mo masuga mo mane. Samson awa. Awen sute nwe duke yo. Aku tomu suwa dagi. Miana katoruwa. Fiyo. Yena atruwa biba na mamu mu buka manugi sangu. Kado taka kamande kwa bambanje bangemo nye haka andi mamu. Naga sonte me utruwa. Namage turuwa kalai mannaga. Gia fufu hega ten muna memo demi nan kwene na ikuru yin jina
5: Samson darin kokain biru soma nunti koko anke diru damo amaga somburu memo kan san fara kapusigunu daminu bigia ko sunson me uaga win somburu ko sine ba win somburu nga kagunga biru ure
6: Toting memaha nama dema kedu maga inga mini yoko na kwene no subi genga kwa lendindi hega vendredi zuma son kedro na nwewi e ma kwa samedi ni hega dimashi tia na nim ka konje ka he vacances ba mi kwa na fewa nga son temen to kedro nkote ya toni kedra wa toni na tifu ya ne son ko menwini samedi dimashi wa na son tena mana ina son hoba bulundi hega yoga na ma yen yoga ndi hega kwa haka ha kedro sit ni wawen iragun banen kedro yangu wa birure
5: Samson dari Unyangwa moga tonne, ukinumo, uin tintin son yeru wigia, gbengbegeo, ugume, wumaru gangia, ma, ubusiga, unsomte gia unkpa, uin besibu esonsi, yensa tonduro, kama tonkuro, bibaten kinumo, kakoba yeri, ungina win sobrun tirerumwe, andama, uko karimo, mesungoga win sobrun tirerumwa, yibasuga, CKM.
6: Son ten swa to na mera an son te nye bere duke gwenbegen temeni mbe son hin temen sulie kondro koko ton kronti ko maka ten diplome bera ya nana CQM da mane wana pa na kon ka o ma hundi nga hewa neti nya tilwe wigia pa ne boroba ton dro benti mbe son te son hin ka he ton krobo mbe son te son benti buwa buka gya
5: Samson dari uin gwenkiru nswa mwa monsun ya siyamo aga sombur meri kakinu bigia maga menombo bigia kanwunyenda tia alwasiwi utubama kanwene atonu nweni mei aga wangwasiruko yinsa aga wansia wa
0: sase a Joseph Daobio so ibente kwa Daobio jubude ma do nka so ikipe mbira gya kuna dabi to sanda ba no mo whatsapp ndi facebook na ge tiktok na ge to wa laba ni nu ge san ngwe ne laba ni awakpro anyi bonu moto wahala ka nwa so bio jubu aka hukwa
7: menya sana photo ka video dabina sarawa sanda WhatsApp so Facebook ho kama TikTok so nin dabinu ademe saraka e behem besibu bonukwa bonuyema saga kasu sugie yen dabinu yangena yama wesuna kala peko dabaru umeka peko gaiga yawa yen dabinu alama deme suga bonuko yara wa deme yaga hundema gam yugo hunna nasia gam yugo hundore yesu asona sawi sadu alizato we ha ura daba tempuse buka daba tempuse nu busike susi mo husu ame ka pen wunana daba ye ha ge ka daba ye ha wesu
8: an la baro so yenge ta yengwesu yara wenya ayemira to boko pin bu radio gani sur soi ou bien boko pou photo gaso boko pou video gaso boko man ni yesona ngwene an la baro no wenti adati garibikia ngwene ay yengan meri la bari ba ba ngwe mo mi gun mi banu so wa magiandi ya we ma wa me la bari ya ha ganu yuko de tonwa anan na we sansan you say au wenti amera mi gun to yunun brigiko ngwene ati garbikio labari banune ay pusi ufuta matama yenti ngwene ala akariku ane yabu kasa ya kwa doma ya kwa ngwene ati ibikio e banu foto mousia foto e banu son awe foto e mwia magiaba foto e mwia nkume video mwia de video wa ban yin ya si son ngwene ati garbikia butene mini gumbune guberna yoko baure pro foto unu kete akaba probu bunuko da e probu bunuko duro adma mawe ne huti bikewa a yeni yeno we ye girwa radio yenje ya yen garigirwa
7: gaite so ba anye ya ha we su me ya ha ge kagira we ne ati gai ganu biga ase gai go bunuko ya wa wen porta so
8: we ne na nye we mindi la baru ye ya we igberu gara radio a journal wa television ga a wane ya girwa anyuru nye boko pebu igari bikia we ningina ti bikia magendi la baru yewe duma la baru ye ya gahon ademe yenkwa yenwo tena ya boko yara makpabu ne gintira ya kura we woka tontonu san san sisya ya yi tire ruga wa suko pe humeri guwenma ya ye girwa gangun suko pe hudahu sudari humeri magima foto ga ma foto e ma am foto e soa umu bune foto e ba ha mbonu mo ben e rezo sosyo beho ao foto FM no sina ye foto emuya ya mwa bintiri unho a guvenma ya foto emuya yibe kuru ungue nesu ye meri yimba si labari yu gawa maa ingari girwa bibaye girwa miku mbira a tombiba nane mo ungue nesu ti ye bikia
7: behem bine temo woda ya ye karaha adabaru ugume foto ugume video ago mwesi ugume tempusi ugume apuze behem kisi peso sa WhatsApp se Facebook kama TikTok
8: an wesu mwatem pusi gina wenti wen nane tombara mu yoko kara nane bamo yoko kara yem basi behen oda ya girwa mwewi atem awesu mwatem pusi anke ane au unine girwa nanu omanenti na girwa nanu omanenti na girwa wenti sare ya konu so mehun behen oda ya miyamigu mwewi ade wesu mwatem pusi boko kunu mwabu nukene so unu baati handi he aka unwita boko kunu nukene yeso milion bonundi he aka milion yiruturi kakosia yeso unwene ba anlabar nwa ahene kaye mwate mpusi sano agina saku pa dari pa meri sansan gima atombu bikyo aheswa ate mpusi anganu nwa wara yegirwa wii yegirwa migu nwinti amono okuoka inwa amono kuoka egia be hunson si me yobe gima ban wolo so ko pun tasi so kan kan yeme yobe gima we ne kuti ye bikia mana ye nan pe nye be pro nye dare pan gia nsanu ne no mari nsanu ne no mari
7: aga go dabaru bonoko ogume aga go foto mosia ye gan segonu ti akere ama yuga go ngia sangu ogume go daga se una wuso ye ga mamu hunkire yesuna aga hega go foto me video ma me labaru ga mwesia ana tibige na henyi ami ya ha ge
1: FM Nottingham
0: Daba so so higson booteni beden ten year rumed wada in who sigeno ma win siginoge ko kaganunkura wagin a daruba ki galio ruanda temo mikun son yu gira yako komikun ka yun bese kwa wabu wesena gison la misi ni to yaku bogo y widu komiku answa and ge wite so boga wuhi na mikun sanda teni yu ruanda tem kama beden ten to teni ye membonga kawa ni woga danko yen buso yin san waru ka yek pro to me hun yek pro gonka hatia gisa eso amikun bogo wesena na hinwa meye sensene suka be bon ko kison boteni mena ma amigo ma wene so be no se ma be se na yi gbe hiye mison ko be boko wa no amigo kison ala mi se ni yi san wonu ayo ka ndanu ka yiro ngwe di plantieru bu ye nweri pa bu ye na so asa ga no ti asan awo sanga no ti asan to so aso mi gun boko wo se na kison ala mi se ni boko yin ande ma darba ya atarata ya don ari bara wa na ni no mbira gya boko wa boka yi san so manga yi san go di plantange to ma ba yi ba kuro nge kwa so as go te so ba mangu hia na gwe diru kogo matwi de miria ga gano to bangina to yere muhun buneto gi hon wonwa yuka nda no buka yiru ngwe di kuna ka ha mi huma ga yira to so aso mi ku bugo nyina gi so ala mi se ni pa buka gwe di kuna yin tete pa buka yinweri buwa wa saga no ti asan sanga no ti asan to so aso mi ku bugo nyina gi so ala mi se ni sane sube no se a gi so buteni bugo da ba samani wiru go mi ku ha masu he ye na so ya se no da ba ni saga ba bon kwa daba ni so sabe no se ma carrot ye san wa da maru ye ndi un biro ye ma fani mo no imbira gya so ai so sa ka huku wa miesia ye nu adaba ni so so ma be no se ma ke di un bira gya sa ke di no wo gun di bon to aze mo ye mbiro ke bi la win ke u ka agwa hi pa mo seri to ma nwe ne ke bi ka bi seri ye gwa hi sina wi se o david ka je oji ba ma ka huku wa ye nu adaba ni so mi se be no se ma bi ku gbengbe ken ko ho ha wa si bi ma mi ko samson darish ke di un biro u gwa ha o son wo meri ye santon krom buraron to ye bora ko uga wudimo ima ye ndaba no ndaba ni so mi sa no sema mbere ten yuro mi adu wada ihu sige no mo gin adarba ndika la mi se ni ukura mi rwanda mbere akia kigalio ka wi mbe se bwa bwa wose na ye sa mbere ten kama rwanda ntem mem ko ka busada ba higi no so aso sa be ndaba ka bonu kwa be sina yi gbarun tombu bugo wa na kisa la mi se ni ye sa wonu ayu ka ndanu ka yiro ngwe di plantieru pa uga edi buka ina maswa yenda barma no daba nsaka ba bonu kula ni pingana na ba yase mi ko ala samba je mi se hika wijo ya da obio masimba mbira gya rabet boy sabi sugo ni ami ma kwa son ho ku da barba

senda win gobi ba se yirma ba ka se genyo kogi bepro bawe nomu bawe nomu magani tura sekere gya sekere maruwa kayensi kukparo sinagwen bekagi kotara uyo merubisibu kogma de bui gani tusia gani ban gani sekere suno kawimbu mawu bane beba soro kpere wa buka sobu mwa masumboga gani ko sina yande nkwa anasara ngonura yiru kanyinano buka chai so sama minira merubisibu yensuru noba nese son okra nobu kaita dede yira gani sakiru kong koma duebu fuck by ba ton krobu du deuko weon wira san souci mere bisimu san dan girari tekeba ama veri ye ku o bonu san boni ba ba san gen de maye me buko ya ya wuru ki bukro awa ka demo ton don mo emu ahunware ana suru isa wa mini wison akwa no kaite segere gya kai pro wa segere sunun kon no mi gya yende kwa asibiti sunu simedi ame suru wison yenu ti asani ni pa sunu tara me uyo sunu tara uyo pa sikune ku segere mi gya nika mi sunu ko si u domo no kome mero bisibu nsi wa sinakpa ane ko kura ame leman kon no gya ba leman ube gingere mi gya Nigia ofuko da pa leman kana ko mindi sewa kwa da tonya guru dia tonya guru mi sanye mi gun aha sekere mbansu mindi a sekere tonwa bani sekere ngian mi tonya guru mi jo sekere ngian ko kura mi gun ko ma don ko me mer bisibu buni tara suno sewa mindi ko kura me sagadori sikuru mi un ko ma gen gibe ya ya ru parce pa gen gibe ma wi tu me mindi sinagun be ka gin sewa un yoro mo fa mer bisibu we yogu banso ndi we pe won ka o pe won ka ndi ni pokura mi gati ya mistona sege suno ko ni tara nyan ka nyam ni ka min tie pro ko do me po ni tara un pon kare wiru go mo sinasika gya sinasika mi ni ko da po gore bu ya ya po gore bu ma wi tu sege suno sinagun be ka gi un sikuru ke ko ngura ma ko wa mo me sinaparu gya po du se ko un do se ko ni ye bara ko ko ba ko ban ko pa mi re bisibu pa suno de kura ma me kon no mi gun ya sinu ka ye tikro ko ma ebre na buwe na mi gya ma ki won no ni nyangwa ma ki won wiru tu de ma ya ya on guru bu tu yi gara won agia o pa si esu nwera akura ma segere maro gya segere maro wo se ku gen gani mere bisi ma gya won ya wo bu henu 5 kwa ne mi yan kura bu ne 5 kwa o mere bisi ne na so ru pa ko ba ti amara ni ngi akude ma nu gani tu si ya sina biya san go biya san ko san ga biya we ba ton biya a we sunu wa wo ma sunu wa san bar temi awon aha sunu sanda sende temi ndi we aka san sunu a wasa gya wa san gege ka mi pro bere ten gya sinambu handa nanjera bar ten gya sinambu pro ba man kan san gambol sunu sege sunu go be ga gi tu ko sede uno wi kun go tu ko nye be pro ikura ma sekere maro mi gya ana sa won ra yiru kan yina no ka ti aso sama mini science tru no ba ne se sun akura no ka tandi sende ka gari ye sun yen dede soyin teme san maye me kali siam ya ka hisun tere ma wasan ga biu bara koni bu we yisun keke ya san wasan ga bi yisa we mo buka we we ga gani giru we ko ga gani giru we we ga kwara we ko ga kwara we menna me bi si magia wa we kwara banu drama no sokmo ma wa ana sekere wo ma ka ni san wasan ga bi kuro ana ma so san ma dun tanu ye oh bana wo me duma ya ne yon si wa awo ana sekere ka ma go wonu kiri me bi si bu ka win go ri ba ka yero ba pro e ka yin ko bi uno ye so be wa saka ba gan gan ni pro ko ba pa be mi gun pa wa ma ko sire sire me bi si bu wo wi a de bar gan ye tu si a gasa bira ka bira ba ma gan ye bo nu ga be me bi si bu san dan gari sekere ten alon dis man gro gro ba so ko ba si a dura wi un wa mi wo me bi si bu wi ti gan ye bo nu ga be ka yin tri ko san bu ka se gere be han san den dan taka na ba bi ba ti pro be pro no mo sekere gani sora men na gizabu be sekere gani do ba ton amere bisibu agude bunu tusi ya sekere suno be be ga gi sanda ka win go bi ba hende win yirma ka se girebe nyo kogi be pro be no mo wo sinambu mi wa pe nya meri wa pa no ni daru gosi ya gizabu be sekere mbira gya gogude bu tusi ya se pro

Gambe sa azia gambe sa ora kane su ma ba wi kwa mele kwa win care do ko no se ma be ma se ten wi che win care no ni gwe sura mo amia ma ke ta su gi gi ni bira gya une be be ten mo isa gi kilo wi ra gu gi ai kin une foto kwa no ka yiru ka bonwa mo e kilo ti ai kin dra ota ga ogura ga do su wi sa gi yen kilo wi ra gu te une ye ma foto en dai ta wa su gi kilo ti a une dra uno ba wi ga do ra ma ya ma sa penso sa gi yen kilo wi ra gu gi ai kin ye mi foto en dai yiru penso kilo ti a une dra une gawagura giga dwe masa penso nsaki enkiro yenda nubugia ya hune futa wako ati ya kabonwa mwesaki ma yenkiro yenda nubugia hune yema futa nubai ne kabonwa wika dola mo masa gumbidu liti yenda nubugia ya kin yemi futa yenda nubukabonwa wika dola mo gun liti tia hune futa tia adike dike bosaki kumabiyari mi gun futa yene kadra wata miya wele mbulu yensaki yengira hune futa yenda tia kabonwa kamasa pamida yemi miba yira bukia miye katon ekin futa nubai tia kadra una wata tawa makani katon hune yemi frano batia kabonwa kama paketi aikin dara wata kanu wawi ga dara mo kafe yakuna yen katon ema hune foto gru kabonwa mia le se bon eme yen katon gira yema foto yen da yiro kabonwa ne wi ga dara mo kan le kon kon ti aikin foto ti adike dike ka ga dwe tansu gigi ni mi ba ma yiro akoka mi hune yen gwe wa kura ye foto kadara wata wa masa energy fi abi yekin yen gwe wa ga yiro ma foto yiro kadara mo ne wi ga dara mo to ki anwe ni kura ye poki awi gamai sauda kankara host so wo atare o kangatia ne kam ne nobu nabaita nabairu ne nabairu nsa wa piti pa imbira gya hado david migo win kankara ho we mi kangatia ne nabairu nabairu ita kam ita nabai ne kama boba gya na wa ado ton semi win damba ma we mi kangatia nabai ne nabairu ne nobu iru nabaita nabaita yiru bwa imbira gya wa ado yaru konsei back migu windamba mawe kangatia nabai ne nubu nabaita tia tia nabatia kam ita gamesa rene wikana mo guso win kia do pro ya bro kusia patita wa nembe agi gya yami gonjo ya dabio gautan tia imbira gya sukara usa ho da bulun sagi imbira gya.

na yɛ tɔmu kye osu hin yɛ ma tɔmu wo nɔ sie yɛ sɔn na.

0: sera mi so vega kilo vega sare go je da obia vega wete
1: au
0: afit kure ka ko kai
2: au
0: sa buti ni mi so ga da ba no bon kwa so wo ura ma da ba ni ko te so kwa ma we so ura ma so a me da ba ni so sa wa se ke bi Samson Darish sanungi anda sa wa ke bi wi won tura de won da ti a to ke o en biro won en we ne wi ma garo yen ni diro ni ko hebu ye me ba o da on ga ke o me ne to mi ho ma yin ni ma ai bu hiso ya ne to ama ye ni ka ni ka me ne ka ha wa ko ma no so mi gi a to o ma mera yin ni wi kun we hu ko ku ye su yin ka wi ko me gi han to se ma bi fi undi u bu hi ka ko ba ka ma ka gerwa ma nwa ho ngwe ne to nga ti ani ne nga yu aye ni ne ne aye ni nye na ye ni nye na mo awe ne ama ga ga yi ye ni ga ni wai kan ko ro nga ku so me ge ga yi na kan ko ro ge ga ngure figo figo ka de ma wa hala ka ma a me mbiro wi duri mo me ba me wa ha go ga na to figo wo na ye me go pa ga ye nwe no wa ma do ago nyure ya ne me amasa me andira ya awo mbogo akanga mormo ya awo boro na ka umo na ka mormo to wenti ya wangi ya yin ka ka wa sa ye ni ka hawa ne wa so ye ngwe ne su sai a ne ti ngwe ne ko de me a wane ukwa me osu ime ka bi kwa me me ne ti me wa gwe ne so aka me awo na ga ka hawa nyan ka ha wane mo neti na nama kpia na imu na ka ne ki umu ni neti na nama kpia na imu na ka ne nama so te na yimi na ka me neni ka ha ego go so mi je da bi
1: da bi ge ba wi sam
0: wa wa si bi ge nda
1: wi sam
0: wi en biro ya ma wa nkere me ka kpia ma ho pa ge na
1: ge ba wi sam so nyang wa o nyang wa bura do mi ke de da ma o buiga ke dire tonagan kan wi so bi mo he wi unga ga me ne yin sabo sono ne to bi ko jirum burarum meuda
0: yesu
1: yesu yo una damigo we yin ni bi mi o buhiga do usore ko ma yin ni ne oga jirum burar to ran yora
0: ma
1: e buhi pa su hia iga ha ton kurabum buraru o ha ma ma ba ben furo he ba mo gire ba mi ko yen ko
0: ha de ne ton kurabum buraru de anyemi
1: one yin ti unga imenne unga emene to Samson we menon wa yoho ma oneto mena we go pe we yin ni sigi yeson de mo we yin ni girwa we go ma esun andama we buhigune ugina sina moti buhigwa na he ton kura won bura me mo no ba dunia yogo ge aha ba na mo awa hebi gi ayin no ya mona ah to mena ugo esiguru ba momo mona ah ere wi usigure we ngeye ba we win si anwarum
0: Gecko.
1: Ma Samson wo andunian tomun geyera. Ma uinson wea memo. Ma wingere ho mam

0: santé mena we gia kadia winki on bira gia kama kama we show mo de bien wo son u santé mo wa dara dara ba wa ba uga uga ma doge winki on bira gia kadia uga mu mu bu mana bu winwe wintiti win ba mo u dara dara wa mo ka ha ye ka we show mo win bira gia mo man kinu mo santé uga u sada de bien winki dire ho o kidru mo o man ba ki wa ke wi ye ga hakpa mini go o baki wa ke di baga ge o ki ngura ma o kinu mo o suhi ka kun ha bune o nyora mena unda bara go mbira ge ya ko ma pin o ma buhi ge no ba sun so ho bo ma ga ke di rumo ma o kinu mo ye ga ha awa he ga fondia ba ma be sonte we sunhi ta sunhi ma wi Samson o kin o usada de ba mia ho be hem bihi bu ka bo me bune sonte ton krosona ne tondro nan pe eko bo me won ton kro ane sonte tondro ba gawa nan pe eko ao ye gun honu we agadi ka ga di aba kan ha tondro sona o ma me ton krosona wi Samson yan wa gin kan wona gun ho ma bi so mi
1: amen rafi kure
2: demi Joseph ye girwa Samson yan wa gya amera ba ambatru sonro ka ho ba no mbigie ke o mbahi sonro ba ko
1: ba
2: ko nyema to hiwi uno ban sonro ga nye hi ndami ko nu sa kire mo bi agun ga ga mera ye son ka we ne ba kpro u Samson sai ba gu mak mo wi sai u ga ro me wi ti ba ko
1: ke o bi wan de nye ye ni ana ma anye ko npen ko
0: ye mbiro ye ho se ho ya we nyi ni nti ni ni ton kuro mo ni ni o ha ke o sun hi wa kedi o sun hi biro gono go m kedi ro mi wa wa sun hi
1: o ke o sun se o ton kuro
0: o ton kuro
1: ma o nye o diro ni ko hi
0: o diro ni ko hi o buro ton kuro mbura ro ko
1: buro ro ko
0: ta na o ga ke we o ga mene ke o ga wa de mu ha Samson ti wa sun ko mi a o ga o ma ga sun ko winti o ri ma gabo mo kan Samson tona o sun sun hi mo o ma fun dia bi mo mi gun ba o be sun sun si mo
1: ya wa sasa mena sugune ame makwa mitero mbe sio

Hallelujah.

0: Banira be worobe rebe tinibera dondosna men kawre men jamme jamma limodo hanes bakano kade gare potu dem potu me dem bokano men gara joni men gada nam balletu men gada ni ballo men gani men ko kawno don titi don balle ko to non ton tinta ke ngani dem men gata men dara de anon dubbe don moytinti mo won tintaki de la majumbo e hani men matno de ton tinta ke ngani dem ay to do tinti e goto tokino dum men chubata e kameno hejiti ta filla me den kare to non nonu ka yahita to go non ke tinne men butu men karmen chani biti karmen jiti san sanne hanne e minti nun ta roe min jopo minti ta wa de hanne minti wa don filla kan galo da fa lo we cho nyam ro to jawo jobo ta ro ina gare min ne e do da fa lo cho nan lo to bari jopo mo chagam po ani ma ani ko yo ta ba ma fa lo chagam po jo wa ti ku kan kon ta ba lo e minti am be jopo futu men karmen chani sanne sanne e ala sam muraji sisi kan kon inji to bari jopo pine
1: Jitole Allah.
0: Injani.
1: Jitole Allah.
0: Nui gitale kurato.
1: Allah ibi jitte Allah. Mahal takam pole baluino.
0: Biar biar tum biar na te bara Jesus
1: boke. Ah, tum baluino.
0: Tum balu na hanne ga.
1: Baluin hanne.
0: So na ba be godu falu na.
1: Allah ibi jitte Allah.
0: Falu takam pole tum fa ba fa
1: garo. Hu jitole Allah.
0: Nguli sane sane.
1: Sadi fuala alu.
0: Yeti sane bani jobo ba de majun jawo jobo kati nona nona pina.
2: Eh dem anu pina.
0: Jo an godu nona ay gitale anu anu filaji ndi fumu dum to. Jongo nuno nuno e. Tom e jeta me jeta fudu goto goto. Ala samare jisi kanko nyo inji gonga hando batom de enja antau. Tidu nengi mo set lagu. Tuk kita nengi mo set amen bitam engko kam balu ko guru dem bete hane. Niat sana banjar.

tamani.

0: Wadish, anu nae? Alu gobi anu nong?
1: Minan na yo.
0: Elize Adamu anu nong?
1: Oh, minan na.
0: Eme kitini heti hala ije, mwere tada ita hala? Alu gobi aeta ita hala?
1: Ah, minan na.
0: To hitu hala eme kitini hala mara kato nududa membiyo? Eme kitini hala mara? Alu gobi a? Eme kitini hala mara? Non la rodo don tile sai sai cube ngo do garen do mimili alu go biado won don nan tie nga wala balu mun do to non wata o sai anonon alu go bi anonon

0: anka ngavu non latno du hande ko wi e bajo ni passi reaj makko nyawdo e wodi de la makko de rom mo passi de de
1: adalla
0: hande majjun jaa
1: e majjun jaa hunno
2: atra de de non ton ton mo
0: hande ko ay ko be data
2: ta e de anjota wondi himbe misale ira no bari don ta wondi himbe ta be bella a wara batun tibe be bella no fa bari do bari jobbo
0: a non ba bari do
2: ah non non mo wiye ore ore tawe de ro be mo dido de ore ka yar jungana do eh ta no ta a won me a wori ro be e ba ba ko laaro goro be bondi goro laaro be fulbe ta si oro be bondi oro be ta be ta kontiri
1: a be hu be jalo tira me
2: eh
1: to amade to jalo tira do e wada goto na o abada ka won e yala e rajo ba o ti
2: eh ba toro e yala yadma ko titi ina boro e yadma e yala titi hanne ba e yadma ba wonno hanne da uma hoyde mara no hoyde yadma ba no dar fu ando ko biya ta acca ka ko hube laato ti haba jodde mo dum wada dede biya woro mu wada ko to makko biya woro ya junga na mo kando
0: non bi da ando ko
2: non woni
0: de gesi se bu ando ko ne ji
3: o wi ke o do ya o fa mai ba daga o do ya hanno fa supi o don fu iri ka ban nun da ti ngol la ba don
2: eh how da ta how u
3: how da nun don ka
0: o pasi jo makko fa how ba
3: da pasi jo makko
2: pasi jo ka ha ba ni
3: o hokka mo kanko bai hokkata ti makko kanko waro fa be go ha na wi o sutta o don o yidi
0: eh o don kan me yidi ka da sutta de wi o don jo ngano ta mo o wi aka ho kan o yidan wi o don ye jo ngano mo
3: do yidan non non o wa o jo ngana hore makko me hina ba o yidan o don
1: ka si di se o batika o wi ba ta ye da ti u debo a wa ta su mo da mo ko kete da ta ya da ti u debo ani mo ja handa do he ti di se o ba ta da ti debo ro ani mo umani ya do ya o da ita do ko le ho
2: o ani mo umani amato ro he ba ki to ho ka ba go do jaba
0: min jetti min nani ko bida min nani ko bido hubutu sani jo njabe hande himbe tato nani en kambe bo e batay nuno tenu be goni be tokki en njaba tan en mitato mo raji mo
4: sisi anu fin
0: e jamu o
4: jamanu fin jeni ko
0: ki seni ne jira halaka
4: min ka shutan ta min kam jotto ha odo ya tun kan ko me yata
0: a kan ko yata
4: e kan ko sikata
0: e min nani ko bida seni tan na getti ko ko su
4: don goddo baga mi wani mo
2: wala do den bamoy su
0: wadi wedo den jaban no bina
4: e jawala
0: e monu
4: abu ti ya gamaje
0: aduna jida halaka
4: ah mi ka sai sita ne
0: sai cuta na da
4: oo
0: to non mole wadi do suta da
4: ah o mi ka cuta ndia
0: min nani ko bida addu tan na e fallu yoddi tagal goto tagal goto yoddi nabina nabina mani yo
4: ta jam buray ta blesala
0: ne jida hala kam buray
4: ah kula o don ka an da shi tay
0: eh eh no hani wara
4: ni yo
0: eh
4: godu do re be onu hani hokkam hokkam ko ba handi sikka
0: godu do be onu biida hani hokkam
4: eh
0: min nani ko biida tana e fallu
4: o di sabe
0: to wodi sana sana gon filla kan nyane altine ko min ganoka himbe laso jeego kanu noddo de himbe laso jeego be himbe laso bibi to kan enu fu godu do be don kan ko hani sutta himbe jeego be bi ah mo reraajo mudu nyawyo kanko haani suttanati mudum ay hanne himbe tato kannum beedi dum himbe tato bembe bi be beedi falto wodube yeraabe dido bembe bi kamme haani sutta be falto mo reraajo mudu yanda on be himbe ba goto be daaki fallu no kaado wadi nyande altine min bi mi matina bandiraabe kanno
3: goto be de kedon na mo gure ko so on o wiwa ganto sutti kanko rewbe ben wi'an o wanyir nungo tado
0: ina dunon o wido
3: ngon non o wi
0: a tunon goto be dido fallo ngon to non be gadi kambe jidido be fani wadi kambe laso edido no kado witori mimi matina on kanun non en ja gadde filla ka gadde nyande talata bo kitni de dun nanen kado bon non yahi filla ka talata
5: bal nyamba ni rabe hala ka be titi hande subakala nani neddon e mira mudun tawa den hakati dabune mira o gure sira mudun umani jamanu bata jamanu ngoy o bati mawniya makko wi o yaha den yanne jamanu mo den mirawo ngayni sulum mawne on dampi masini mudu yawti gawa ela dun cede foti den be godi tenkujo to do so jabaade mirawo yeta o tenkujo wi hokkamo cede foto laso fato yahi jamanu mo o walti foti tenkujo wara eta saaje so ja no jabi cede dem o yahi jamanu makko o walta o yali tendere mabbe to be kawtita be jara.

0: fe o tay dum mo nyaawon e tenkuujo on de tendere dum den tenkuujo on emmo o walti o wi o walti den ko tenkuujo on emmo nene ka yiti haraka cede meedin den ko mo nyaawon yammi cede de tenkuujo wi ah mi raama da yaali do ki kenya jabi cede e jumwa wi jamaanu nu wodi mi wara mi soda saage soja mo nyaawi ah saage soja be goddi do be cipataadi den mi raawi biti dulata to naati tenkuujo on wara wuro be dara no atta ko hokkita dum cede mudu tenkuujo wari fu mi raawo nangi bala en mabbe wi tenkuujo on etta bala ngado nga tenkuujo on daari ti tay bala nganga buri foto laso sutti kade foto laso hokki kade mi raawo den no tenkuujo on nangi bala ngang e yara sire yaali tendere nen tay dum mo nyaawo den mo nyaawo nyami tenkuujo on jittontiroy o yimi jittontiroy antaado ko mi raawo maada hokkoya den o jami tenkuujo nenun turuda bala ngang o yi foto laso didi mo nyaawo ngi tuma sinara mudu wati tay mi raawo mudum wi daga jabi me cede foto laso ko bala na meede nun ci puda fu sene mi ndoko ko ka foto laso de do den dun mi raawi ka wattako dun e badde benen natire kan nun mi nyamata hakune mi raawo e mawne awo moy nun buri gonga
1: to ay hala ka beti de nyanne talata nun don e fu en kitindike kayna
2: sanne
1: gonga e joni bani jobo
2: naam
1: nane ko bari
2: mete
1: to nune jida hakune mirawo ngemo nyawo habbe ne leji da hala ka dun ka hakune mabbe
2: mawnaa dum be dura
1: eh
2: mawnaa yido be dura
1: ha
2: mawnaa wala gonga me baseda
1: wala gonga bida
2: baseda
1: ngangume
2: e o dara me be hugodo dino ge so jare
1: hmm
2: ku dum faadu ummani jamaanu wo islaabe
1: to
2: ko waa o dawi dum masini
1: e e kambo aani bale ne mabbe mum
2: e ba to bale ne mabbe no dayo dum masini o do wada e mone fa hanne yahi
1: o
2: wi towi mo soja o wi hane soja hetako fa hane bede mum umaki yesi pi bala ina mabbe don ka wala kade problem ko ja don godde me
1: e daga bala ina mabbe en kamme
2: bala ina mabbe dun o ja hadike sariya me
1: ko be don kamme nandu no hande ko be godi balde yike
2: aw be hube godi ma wala on gonga he gonga wala to tukki ba sedda
1: go anon bila
2: non biu
1: to
2: no ji ji dia ka wuni kan taw
1: nani ko bila de ge si sewo andoko you know anani hina ka be bad
3: ya men kam men rawo non daga mauni o dai timu gonga fukare anni mauni o wala woni gonga
1: wala gonga gangu
3: wala gangume so jangan taw so jay na mabbe no meto yidi wi aba kangati
1: to jay na mabbe hande hande non
3: eh moy wadi be taga do ko be gadi so ja
1: na mabbe nika
3: eh ko dai mo so ja o dai mo cede gadi de wunano anni ko wadata bi sere gonda ngan non don ko yidi ummanago nitto fa ayi law asaliyanu hu ba ton goda daga wannan nan taun ga don yaudar ta namun wudun bi sare bai ummani ne sen tingo wudun o yinno to Allah sen tinai ta gado bo sen tata ba dalan we hokkata mu to yidi to men cenna wura men jonkan gammi anniti ko yida nin mi
1: ka o kame o yunu no ma bala nga o do sippi ngan tubi mabbe nun don hani be cenni daga jomme kanko kan nun wati
3: tubi mabbe nun no yawti din no ton so janga an ko bo tubi mabbe nun to
1: do juda ka do ando ko
3: e non woni ne
1: demo machu
4: naam
1: andako
4: ina nani ya ofia jamaanu we sira ba ngo yara eh anda mi ya to mi ya dai timu gonga ba puddan to mi ya e wonno gonga no wae kare no laso de santa no mo nonga no tin ku do be de kaden laso ba to mo ne awi jaban de do o hokka mo ne to fitna ban o yidi fu mira on nana ni wi tin godo ba ka e baro be andi be andi lawo gombe to ko andi fa do mira alla de be minnya wana no e anna do ko ni gando mi to mi so janga ma on yawi si parahe nga ma on yawi ba yawi si parahe de nyama nga kanta mi do ha dambe nga wa mo o ha dambe nga fa no watanga na de wo fa nga na ta hana abi o itanga kan ko ta ya ka ha
1: mi ya kino me una no mira ma kombo dumbu kadin be nafi nun dum
4: una no mi una no mi ama ko amma to una no gofuto e laari pepe fu so jaa si pane nga he urata tay be to goddo to haani to geeru go to geeru go woni to for laso de kuma o hokkama for laso jamaanu ko lo ara wees yaa no faara laso ya haa nyaanda do bita ka do be nane laso o laso de o accane de o wondi o yida baru go barke do
1: ka o kamme daga moni ho salikeno ku hokkimo
4: daga law ka ige dem moni acha wona o wiya kan ko ho karaina tono bali ina dio sipidin dia dome
2: mo wa
4: o hokale mo onira o jogo wan ba mo na de girede di mako de bitoira do
0: moneo
4: oita mbilasa do hokka maone ato maone ida hanso tisap hokkimo mato ko kula inama be wode to jida do hokki maone ala so de wawanta e weto maone kan tika sentin to yada do buri anno da wa munye
0: daga
4: una no ummi he kadi to bari maone awi anto eto sipando hokka mo
0: e kan kan daga be desi
4: don
0: maone antampi ko kimo kai to be dani dum kade wanno
4: ha ba tampai kulisa hu de umma hu te ete dum boyata un jara o go cede
0: andoko awi ko be data ne
3: o mi wodi o wi ke bonnune to juuda ni do bonni fu to goddo no hoccoy daga Allah wadi be demi soja jesi zage ko don gaisimo unano anni unano no wuro islam e munno ko bi soja ngal sipatake udon to yidi to kuma gang udon e anni o yidai woni na fugo don jangu a anni tampuri tampontulo fu
4: la wa sen na fugo do habana ni udon tege
3: anna mo habani mo tege anni na baba mabbe habani tege
4: mo ne habani udon tege mo ne amakan jogi mo
3: awo kabonna da baba kawala gang asari anu daga udon holli mo anni unano wuro e dira o ya etu sagi ngaro to sagi hebata ko bo daru dun do kocca din gonda ya amma o etta masin makko o lata o yauta hina wuwa don ko yimo ba udon to dillo de ko falimo
0: kawo kan mo da wono non kade sagi be goddi unano kade ngabe gone be jia don buri kade unano ngawo
4: ya hawo ya
3: unano jotti
4: na wada ko we sa hata ayi ko jita ayi jia
2: gata ko we sia
4: be ah we sia be ko gata ko we sia be wala ma we sia be la ta ayi je da ta ya ka ba gati wala
0: amita si si
3: unano jotti na kan ngawo da te anani wiya wo gudiyan a hedori don ka ta acci don ka nan ye ko darta diyan daga Allah wadi be darti no fa be jesi so jama be fu mo ne wala gonga kada mama ci batta o batta o batta to to kan wala gonga me
4: aw
3: dan wani kan ko tela bani mun mo na
4: atu la ne ga yo
3: to wadana maka wani wala ta mu
0: ne ga mu
3: dan o tawama ai do ba pu ci wadi do o mano yadu mauni ko fo dan o etta waylo kambe be kan ko e munnu hawtinu walla redu makko bi soto hakko fa la ketati
4: eh atu la bina ne haram
3: kala banta min gammi
4: di do ina ba mi yawo tino bana bana be ummi no wi ma on yawo kamo cede mo ne ano wi ho karamo wada fara ba ka to kamo na eira eira na mo ne awo le tinto ho kamo
3: to
4: anani ba anani tin kujo saka mi yawo mandu do futa fa ndugo ni kan ko yata tin kujo ka jaba cede to jida mo ne yawo kimo cede so ja ho kimo yobi cede so ja de o har hubi ado eh ko la se de dam mo eh di dam mo tira de
0: ko jida ka den awari ka be ta ro ni
2: mi wodi ka be dam mi de mo ma tu kan ka ba ta ka ro go yi do mo ne yawo te ga mi ra mu biso
0: gangume ko yati ko ayen
2: eh gangume wule sirabe wule sirabe fa don ga manga wono
4: ida ta ga mako biso ayi ga wugo wugo umani daga
2: gangume sirabe mata ya hadu hando wi ta wi ko ta ya hiro debu ma fa mane la ko debu ma fa mane wule sirabe bo atu jara eh eh
0: se nunu
2: se jara me
0: eh ebu kambu ani moni ambu wa wan dari ya ah tu ma fa fu kimo la tuno jo sagi so jara bi ko doli duda
4: to
0: to hokki mo jo sagi so jari o yayi to o ye mo ne gure sirabe wati wuro mabbe bona
2: don kan fu bisata ko gatuda e bere ma ko nyamuda ka won ko ma
4: mo yi ma bisara
2: to bisata
4: to do hinyo ya ka wi sa wi ta wa ya to
2: ta ma don bisata mo yi ma don me
4: eh wo dara
2: mo yi ma don
4: ko dara ta mo yi
2: mo yi ma don
0: wodi wodi wodi en nan ne hala ka do wutu se ni ko kembe ya sibu ka dum boko na kan bu batan no yiri hala ka en jaba himbe tato falto ya ci to ngo kan bu na be batan ni hala ka yahiri Nibina.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikum salam. Assalamu
5: alaikum masul.
0: Eh no jida hala ka Usman.
5: Hey, ni kenne kai.
0: Ha, ano moy.
5: Muna mo na ho me.
0: Aha, to no mi rawi da hodi go.
5: Ana mi ya hodi go kamu yo.
0: Aha.
4: Munyu rawa wata wuro mo.
0: Nene ko mira, canna getti go masul. Nibina.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikum salam.
5: Ka
0: ba tan
5: da baka
0: ne ji da halaka fa da gure baka do
5: amma da wala dole
1: Modon wala gonga.
6: O non ba non wala me gonga ha daina.
1: Aha. Adi goda. Nena ni ko bila tanabe fadungo. Jabina.
7: Ejamanu
1: zini. Ejamanu.
7: Man dalope.
1: Ne jida hala ka fa dalope do.
7: Ah la ma wala gonga.
1: Mira wodi gonga bila.
7: Mira wodi gonga.
1: Nena ni ko bila tanage ti dalope.
7: Oh,
1: jangan hal ini. Tahu di, wodi. Gong, halakan, nian talata, no gandudin kafu, mirao, hebat madun himbe sapu jena. Ani tahu himbe lasu itu kanu nudi nian talata dem, mirao himbe sapu jena yo, moniao himbe tato. Nian dem mirao nyami moniao, tadari han himbe tato kanu nudi lo himbe tato nudi lo dem, defu butu ebi mirao nu wodi gong. He met at Benumbo, no day, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, goto wodi jawle amma be fu nun jododi den gondo jawle on jawle makko majji wadi hande lewru gira e sedde gonun e deedi makko woro wuro pasijo makko do pasijo makko e botta boccode den den nyan den gondo jawle o suka makko yahi de wuro be tom ko yoro e bottoy boccode den o yu e moni e bo kambo andi baba men tin nun wodi do jawle ya ko bo a bottoy boccode e bo jawle baba men nun non ko dum mo sawro o suudam suka on jey bottoy baba mudu wi jawle mudu narima de wuro do no wari fu o yu do ya hollama filodde ne no ruye hollemo o tayi do filodde kampoyi den o wi to daga jawle majji wadi do lewru gira to nom seni joba an cede boccode bottudaade o do a wota ko ma cede den ga don wi baddi be nanata kanu min nyamata to annun a yubinan o don cede den na a yubintam to nan hina hala ka dum na na na na
4: mede mede
1: on nani ga ka fubudu
2: nani ka mamma
1: hala ka dum kanka bo no jidon ga hira de gisi sebo no
3: mi kan yubinan mo
1: a yubinan mo bila
3: a woda
1: gangume
3: hina ba wanni o woda a jawle wanni botto nyinta
1: pasi joma kombo fa
3: misala ki pasi jono amma pasi jambane jottino futa bannino min kan
1: o
3: a wala gonga wi o yobata ka dan ko ciode jawle makko bani o hoccata daga mi happi mo gui ka fu wada nan manu haani gujjo wada ne
1: wa wa fa ndoko kanko bo wada jawle de gaita fa to dime maada ma fa wuro ma
3: to de garto kanko bo kanko wada no itamni na
1: kanko bo to ne ma dun na wita ma
3: dole na yen na mi wotti me mi yobi nay mo do ko en jabunni hina ba wanni jawle makko be o hocca e daga pi mo fu a
1: bida yobi nan mo
3: nan mo
1: to mi nani ko bida de mo ma tiro
4: naam
1: ne yandoko jida haraka
4: ina ani bara o wonno ha jawle ko o sippide o andana bellu mo tole ko sippi jawle ma
1: ani ani o woda fa jawle hakkadin
4: o woda ah o woda jawle hakkadin no o me hanno mo to nyingo andana bo tode andana bo tode jawle e weli ko
1: wa mata ga to nyina bo jawle de wara
4: e wara to tode bari o munya min ba wari de min wata le kire bari min ba wari fa ko wa se mi tina de ya
1: to
4: do kan o yobi ana adu e bayi bi nan mago o yobi nan do wanda cheda jano ngunno en wata de banki me ya ga wasu ta o ido ida o yoba wa
1: se bi da o yoba
4: eh to yobi no gonda mi kadi ya ga mere mere la o wujara ta e ba mi do mi wujara ge
1: wa wan kadi hala gombo ya kadi tawra o nuku
4: lati o kata o yobi mi ngara ka rambo ama ka ro asira o yoba rao
1: se o yoba do
4: eh
1: pa hi jo madam bo fata
4: wa ani moy bayi di du moy
1: Eh. Bani jowo.
2: Naam.
1: Anani ko badi kay
2: wede. Anani ko badi wede wede. Ni do o kaza o ta jogini mo.
1: Ando ko nambira.
2: Mum biu.
4: Ameda wuje godo.
2: Mi wuje. Ga hunde ko wada taga o tile.
1: O.
2: O suwino ba o wuja. No ala sumbi ba o sumbi daki.
1: O sumbi tiki.
2: Taga mu nyama taga wata ngalo.
4: Ara go ra do ba ko wuje.
2: O sentu alo.
1: Abu kambu ani jawle de maji boy
2: ya ani de maji
1: o wa boku wa no dimo yimo
4: an da ko jore wodi cede ni nime
2: ta da i don't know ta da cede maji on wala
4: an awu da cede maji no ko awu da jodi lewru
2: cede maji on wala to ko ta jawle ri ma fade mako o ta boto wa no wa tan hirani mako ya be do yeso
1: na dum henyata bo basiru
2: ma henyata ila to do wi ya afi ma fu kadem o sentime Ani hunde gon tagato adi ndo yama achi maga hisabu ane hu kade mannu makko wati kade o yasata de no
4: yidem an hunare
1: hunare de gesi sewa
3: bujjo bane gujjo

0: kan watta hewre to goto to goto tawa hewre fu dum to hewre ta go fu dum data woni
1: ngam
0: ina ba hocci hanne
1: o
0: hocci jango fa lewru
1: o
0: niddo to fa mai kan timo goy ka kan batti do kam mo woda wujjan wa kan bo kan ko boddu le jawle den wujjini mo kanje kan o yidi watta
1: aw do ka fa o wujjay wonu fa o botta donc ya fa de de ro do botta jawle de way fa wuro man
0: ko to bay ba woni gujjo ko ketan me ko wujje hana wi
1: to mi nani ko demo
2: bani jo bowi ke igi yana makko kawon e yawra yeso do na do am bo chore ta ko chone kanje nam yo hana o itide ona mina hiran makko wonde e yawra yeso ne mara e bitta baa
1: baa fo wi
2: ba
1: ba wa fo wi e kade no no to ma acca ni modi fo pasiri mabbe kade be do kurande
2: ta yibini mo ta yibini ko pasiri mo bua be da ko ta yibini ko pasiri mo bua be da ko
1: wa tata kade o do kade hono ta ko masan
2: e e na da na holi no mo do o gondo o wuja holi mo do
1: o jumba do mi yaki fa jawde de walu nu
2: ba hento ko buri be to de gaide di wo mako o ya hawno de o ya wani jawde mako na e limado fata ko o ya e to atan duka ad ale ni de suka ale mo to de suka be bia o to de dimi duwa do etta do a hokkura mo
1: don't
2: o buri bere
1: don't o ya jon ko do mako latino kada jawle ma da bane bonan lato jawle nu
2: a me to jawle am bane andira mi wi jawle bano de rede goddo nu o ya kada barako asibe wa da fa gade pakura jawle mo nyidi da botta botode mu amma de dimi ando jawnga yina na kasi tinta pui de tali mo fata ko ma ko sigan de onani wari sonya sedda ko ya ko buta watta e faande o luka ya rani e
1: ban jo bando ka be data
3: ka go dum be da mi kan kare ni o munya wodon illa igo ma ko fu ata anto e munyoti ko kare jaadi nga be da yeso de jango to e go yi mata an sente na e jimi no se
1: ase ma munyi bo jango wa weta wodon ba mai fu mangu wala wuro mako hapado sipa
3: o hapada
2: o hapa o hapa ba wala do ya hana
3: hapada
2: o ya ba wala o ya hana
3: ata kare o senti ne
2: Bujo sentara.
3: O senta.
2: Bujo sentara.
3: Tuka boge wada tilai.
2: Hey.
3: Tilai dua di moro.
2: Sawa tilai bane.
3: Tilai dua di moro.
2: Atum bare kabura. Atum bare kabura anugo.
3: Oh.
2: Bujo ko jida atebe gadon ko bida ati du sabbu.
3: Oh.
2: O yara wiya ki dina kuma ko golli. Non o yara dina kuma ko golli. Anka hukuma la ko ya orita yeso.
3: O sentu adu.
2: Yobi mo.
1: Yesi zebo. Andoko kai kai berata.
0: To ela me bani jobo wacca ko tato gonga woni dan hanay waylo o tokkana gujjo
1: o do fa wujjay
0: o wujjay
1: o do fa jawde da yite bo tana
2: wa ma hede dan bo
0: baa o wujjay kan ko wodi ba jawle to jiduna hole go daga ko jawle den rini o wawan o nodda wodo o dum yamo to gonga nu sutta to jawle den dudun to bacciode la se sappo nu wawa hokkori mo sappo e joy etta sappo e joy amma ni kan kan ko la goy jawle jawle bay warti to makko da anni daga ko yiti o pottanade o tampata o fettanode ko kole be ba wuro makko jango jawle den nyanno ta ko cione fu kanjo filata o nyotta filolde
1: banjo bu
3: mi warata no nomme mi warata no no
1: sele
3: hanne jonko yiti o potta o fa o do wayna suka mo wayna ngimo o sentime o sentaro sentene maune si di se bota dai wala no to wala no yata wo to
1: ina ngo si se wo ina wo ta hap daga wi
3: hapata
1: wo ta hap jawle de mena
3: hapata o sento alo jango ba to si di se bi wata don o molo molo he ko san no be be dala
2: lawo ani bi nao cento no ka
3: o sento o sento o sento ma ni ao
0: awo
2: gujo sentara
0: ani zakato ho cheno ko hapa ani zakato ho cheno ko hapa
3: de bale awo me di manoro
2: ani ba fo do ba fo fu diga ani
0: do ba me fu diga
3: do ma fu diri
2: de de ba fu diri
3: do ma fu diri
2: neddo nyande fuddu fa parahe nyande
1: eh
2: wada baade ko jida nyande hapa avu
1: jawle defa majji ko boyi mo bida jawle majji ko boyi
2: sawra duke ko esidi se bari ko wundo wandane ko koliri fa hadde filode do
3: wandada wandada
2: to wandada ko to de mauni na ko to de bindiri
1: nani no kado woni to dum en jaban himbe be yasi bo kambe tato be chenne di halaka en jaba himbe tato yasi to kadum boko nani no be bi yobina
4: wan nfiri
1: e jamonu
4: bisendi gasi fa
1: no jida halaka
4: a min ka yo bintama wallahi
1: ayo bintama bida
4: bintama yo
1: min nani ko bida tanna getti subo
2: ka be dam mo lombo sembe
1: en jaba goddo kare na lawo dum misu yobina
4: e jala la ban nfiri
1: e jamonu
4: gani jida ndi gasi fa
1: gani jida no jida halaka
4: a min kam mi yobina mo
1: ayo binammo
4: eh wani ndo wala jawle ko hotta
1: aha

0: يبي يبوي كان غاي جد من ولد جيان من ونعمة تاني أمي نمان غاي جب أم
1: بلا لك نمان سي جد
0: ايه
1: وين أنا يكو بلا غاني جدا تناك
0: ايه جلنا
1: ودي ودي سانة إن جب أم غوت فالتو كده نبينا نبينا أمونو
0: بينا يا
1: يا أمونو
0: بانو فيني
1: يمين نانا كو بلا من غود دام أمونو
0: داونو
1: emi nana do alama
0: no pinu da ya
1: se ja moenu ah odo wata no pinu
0: ai tan no pinu ya
1: se ja moenu
0: man bai guru
1: man no ji da halaka
0: man ra wara ko nga
1: eh
0: man ra wara ko nga
1: o ne o bani do hala mudu min gone min gada hala hakune mo jole mudu majje gondo yitani de na na na ya
0: oto wala gonga
1: muy wala gonga
0: do yi oto botudo
1: gonne hocha botudo wala gonga
0: ta seta
1: to anno yo binam mo cede de
2: eh yo binam mo ndum
1: gonga himbe tato kanunu do hanne hanne kamzane do nen don ta dalifu de himbe tato no debe bem himbe do be do be bi to kambe no fu be jobinam mo cede de tagaado goto wi kadun kan to kadu yo bintam anyan alarba nuno kenya alarba no mi ngadi hala kan daari fu himbe laso nayo kanun no doy di ngadi hala kan de himbe laso nayo be himbe sappo be bito kambe no fu be jobinam mo kambe kan bo jode dem himbe sappo nayo be bito kambe fu kambe kambe bota ko yobinimo daari himbe sappo jeego kanun wi don to kadun non kadun kan wota ko yobinimo himbe sappo do be bito kambe fu kambe kambe jobinam mo bo jode dem no kaado wi tori kenya nuno enja filla me de ngadde hanne kadun buket no de non nanen ko gawi embali jambaniraabe hala ka bidite hande subakaade nani neddo e yeraajo muudo yeraajo e mari gintiri biya mawni san yeraajo no mani tippa e gintiri ni nodde dottijo muudun sippana do gintiri ni den dottijo nyaymo to yaayene luumo to ni wadi noonun ko njaba noonun tipanni o wi to ni wadi fortlaso sappo fu jaba den no yaari gintiri ni luumo ni cooda fortlaso didi no waati fu o suti fortlaso den o holli yeraajo o yanta do fortlaso din gintiri ni wadi amma fortlaso sappo biida mi sippano gintiri ma to non hin fortlaso sappo maada fortsappo de do min no wodi de do yeraajo wi ka watta ko o hetta o etta fortsappo kan de fu butume sai no etta fortu joyi o wi awo kan fortlaso sappo biida mi sippano gintiri maada fortlaso sappo kan no bo etta ina badde benan natire kan no mi nyamata hakkune yeraajo e gorko muudu ngom moonu wodi gonga to hala gagadde hanne subakaa nun non ngi onanika ina no kawadi onanika de mo onanika ina neji don neji da hala kan jon de machu
2: yirajo kan ko watti mako bogume dole bo se fode lasa sapo o wito wadi o don jaba lasa sapo de o de kubay woni
1: de kubi faade awti
2: o rakan tenku watti no basa tenkara kono me yare mun no sapo de no
1: ebo kambo a anni yirajo makko hana ko wi fa o yawnu o de
2: ko no di moy min kande to min numme min ka to min nu ko karano o yatra do la so di de hina bala sa sapo wi no wa dan no wi to ay la sapo de ma bone bone ni wadi fa la sapo
1: ebo kambo ta di no ko kuda ma la sapo den tin tin kambo o ran o wi kade ebo to honta gini na ni buyi do la sapo no
2: ah din ka fitina o data do e o wino laso sappo ton wa laso sappo kan ko difana dimo wande ni wara wadi laso sappo ko ni fa ni wado laso didi gadun ko lumo nduka ni wi ro sappo amin je sappo te ku ten kero me
1: o yu fa sappo dem pum de mauni sai ni buita
2: ah e de mo ida ko mauni mi ko ke bade mo ko mauni
1: ne ko mi da de ke si se bo ni ando ko juda halaga ya
0: dotti jom wala gonga ani ko dai mo gonga ba
2: dotti jom ko dai dum gonga dotti jom ha bida
0: o dotti jom bi me wala gonga ko dai mo gonga no hollani debbo ani ya he bayni nawi no yawno o be dey hu o suudano be cennirano
1: kade no nebe cennita to suudi bo
0: la je sappo den dum be cennano dum wa don kan bo
1: kade
0: ma daga holli sappo den hu to o hokkita be tanto bonu wala gonga wadda
1: ebo kambo ani to hokkino mo la sodi di den taw ba sappo di dombo hebam bi wallita be kade de jogade suka e mabbe
0: de bombo to tito e jogi la sodi di den dum wallam ne no heboino la sodi di o jeto jenne makko ina ba debbo bi no mo la so e sappo ni
1: o yufa to ni wadi
0: kan
1: ka holli me ba to ni be di ni do dombo kade
2: taw ko wi to ni wadi nan dimo fande ni watta di bar ko bario nande mo dani wata
1: mata gado ya lumo kam me hetta anna na talu ngado
2: aw gindi e ngi podu podu ngi juno kabbe mare fuje
0: bor ko on kan de wata kanu jaccene dun gonga
1: dutti jon kan bi da dutti jo wala gonga o ga sabbo wadde holli
0: kan o holli mo ko wi kade kan ko wodi o mono me wala lumo na o heba ribe to wadde ko si pata gindi ni watti ribe me
1: menene ko wira
0: amma o jogo no cede makko so mi o jeedi de hokkanno mo gonga
1: bari jobo
3: naam
1: ndoko no jiida hala ka bari
3: gol ko wala gonga ba sedda watto wala gonga na bala se sapo ya jo no bato medio sipani
1: o
3: wa sipin la so didi e ya jo kanu eta la so di mo hokkani gango anna una no ngaye ya jo wonduno ko nangi gintini hokmo yo sipani
1: to jong gintini cede den jaccino kay la so sapo bon
3: to no jaccino la so sapo o hota o ya gintini me ni saka taidani to ni wadai de
1: ay ba kambo ani don kay radio wi on yamudu sai ni
3: wadai o yada o yada ya jo yada
1: me gango me
3: ka ko fon yo ida so sapo ni la so sapo o ani na la so sapo de
1: o ani na la so sapo
3: o ani ko maone ay ta di poji do gintini ginti ba chuli
1: Vila
3: fa han ne do ti jo su
2: na ban jo ba
3: la so de jo sipini la so de jo sipini
1: an
3: ni an la so de jo sipini ko fa fit la so de hokki ya jo la so ni adikan la so de jo sipini
1: wa fa la to ginti ni bumani wala ni ye kan bo cede mari wala jacca kan du wala du wadda be tura gasa majo ko holli cede de ko
3: ni jacca ni jacca ni jacca ni jacca ni jacca ja o jobo la so de jo ni wadi non è la soi dei giovani dei gruppi di gioco what dei bocca macco la soi di noi è gintina la soi di
1: cade con taggi cade
3: fuori cade dentro taggi ne sa pochina io can quei bisa poi giovani
1: non mi
3: io ti do la
2: domanda ahi ye radio can quei dai tima con gonga mamma lumo di noi hanno si può anni
1: ani nao ya hai ani nao ya hai
2: mi anni o ya hai karam mi anni do ya hai eh nuka wala bi ba sika sika go gando mi o anna ya si anna ya si lumo o yo yo hi si panan o ya mi anna ya si lumo ya don kan ba to ate kube no wade fu gaddo no
1: ga sabu nyame go numme wa
2: fa du o bi ba du de nyame go o wonno ba du de nyame go o wonno ga ngai ba du ko ba da ko nan do do ande gamu ba ka wala girma wen ma ka mi gaddi go do kan jida ba hetti kiano ha bi ma hetti kiano nyane lubo bware go do ko yam be awi ya kan se panado ya mon be nga nen to no jinda no haani nga wada ko do wada dede o wi la sedi de sapo to wi la sedi de sapo min je bien a me la suite de sapo moro wa jama la suite de joy e mi muni raw fa nga si pa la suite didi e sapo e didi ina la suite de tede o bino ha hobi gadun ko lumo biwa la suite de sapo didi nga wade o wito didi de do de ma dan to de ambanno bu a daga tede ma o wi de amina ba sa de o yinno nga wada ha bi de nga wade do didi ro de anno
1: a don kan me don kan anno yidi na ba hokku
2: ka ina ba ra anno ga ko ma ru fa e ina ba do oro anno fa dinno jawdi makko fo wani fa ni mon ko wadde fa le
1: ko jonno
2: eh bari ko oro bari me your mani ya wati tenga hula su de sapo
1: a mu ya tome ko jonno
2: amara ya mai
1: your
2: mani
1: ko jonno
2: eh
1: a holi na o ani magon ga la su de sapo di den
3: nga
1: wadi
2: o do mi ani o hole eh no ka wala ai so mi ani o hole eh ga minu gogo si piga
1: ono gogo eh ka ka ni yeso mo dum bari me
2: a oro ga ni da wati mu ni gonga jawdi eni maone va ko holli ni ke la so sa po wanna ya zulumo o wena ya sipoi mara ja harta ko aten kujun ka be ya sima de tipo ngado no wado gado wani oro bujarama
3: ba ko do ti do
2: wona va ko
3: ya okani o ani ya tanela so sa po
2: a hune ko handi la so sa po ko do wado fa la so didi no kanyi o do va kanti no yigido wada fa ka dun tuwa go wado jo kanita e ni wani ja la so sa po ni wani ja ta e basu di la so ni wade to wade bo fa bi sa asiga ni wade ni jama la so didi bi waddo o do asiga no la so didi la so didi la so do wi waddo cede o wa
1: e wa kambo to kino era jon che den de jandu na fano be kan to kiti
2: na ri ba to eti basapo na faramo
1: don kan kutinu ne de jidi ne
2: mo bi kan kotan o bi taro eta risapo ya do te kan kambo joy o na sapo joy ya dawara lasi ba lasi joy o sa ko ja ka di gonga wiro
1: a wori ka berata
0: do ti jon ka batunu no annuno o ribi ke fu o je do no era jon ku bi mo laso sapo
2: an ka
0: to yo to yo ni fa do e to sipu sei la so esapo uma daga la so esapo don tan ani daga ko handini la so esapo ba wat la so ita to yidi ku dotti jong Allah wallirun hebi beidi wa wai suudi ko wari holli mo gi kan to do dano geru me de o yara na mo
1: don ni jaki na so sapo de mo ko wi agintiri mako la so sapo se ga dace se o
0: ina ni jaki ina holli na la so sapo ba ko iran ni wa ina ni yoyi fu dan wace da no yoyi ka do yi
2: ba ran ko o mari ga yin da tijo wuje ya ja opui
0: to le
2: daga don ban jo sawo ni ka ni fiire
0: e do tijo ngo nanu
2: ko ka bla sapo mako
0: mi holla mo ka
3: naam
1: gando kay kade mi data
3: ka godum be da min kan tokko de tijo wala gonga
1: tijo wala gonga
3: wala gonga gante e taw jonto hokki de ajo an jo jande e witte
1: gonga
3: doti wo jota ko
2: nade
3: ne ba mala mi walu no takam foye do jato ju ko wi ha jande mo kada to chede de ya do kada chede ma ne ha da jola gonga
2: la sa pore bra la sa
3: wala gonga ma ya
2: la sa pore ti wati de la sa pore ba wala do ti wati de
3: do ya sa ne do me ha ko gara me sin bona de do me
2: ma sin ne ba la sa pore ta
0: ko do lo la ki o batta o ya do gol ko jogi ke chede de gara amba joga ki men chede na fa wuro fotta de boto ta hebi debbo kan kan hetire su ka be kan woni de wuro do no be bawata be ka iri kede ko de gada umma anin to ka pida fu en kadata de nonno
1: to no an kan bida kede den goma wiye yarajo ka dum
0: ko na hokkida yarajo kede mun daga holli dum hunu hokkolin dum
2: sappo e han jawo jobu de ru kan ta de anno o yide de an o yede de anno wa andu holla mo e dubine wada mamma kan ko dusiga kan ko bui labu ko de ma yusiga nani disappo kan jina e no kan ko wosiga bala ri go ba hilla ka ko kan ko siga tuta mi ya yari ya no
1: nani en jaba himbe tato fantun won be madinen kai bodo ne be jiri
4: la jadi bolam wala ba de abu wala ba de abu
1: nabina
5: e jalo ba nubin
1: e jamo enu
5: ada di gabore
1: ada no jida halaka
5: we dotijo ngadi dotitin
1: aha
5: wa dotina ko
1: o gangube
5: to ino ujugo me daga la ujano so na to pato
1: aha
5: de bona ni ta mo me ni lai mo vita ka ni ni me
1: to non bi da ga jo di gonga
5: ye ga jo di gonga wi daga la se sa po ha ya di do ya se no ade fu
1: minne ni ko bi da tan na getu bore Dabine.
5: Assalamu
1: alaikum. Wa alaikum salam.
5: Yakuba wararu.
1: Ne jida hala ka faddo.
5: E ye ya jo wala go ngai.
1: Dutti jo wodi go abira.
5: E da jo ya ki no ike de jahata faato.
1: Aha.
5: E kan ko ta yuma don to mauni me.
1: Aha.
5: Haa, ah, ila jwa la gonga, do tijo o di gonga mu.
1: Wodi sana mi nani ko vila chana yifan no? Nanje bangoto. Nopine ya?
5: Egea, mbaila mbo.
1: Mbaila mbo na jida halaka?
5: Eh, gogo jipodo ome, wodi koti me, o kita wakonda yu shapo muru, eka shapo.
1: Hmm?
5: Oye, kino tata, yu shapo unye, yu shapo unye, yu shapo
1: unye, yu shapo unye, yu shapo unye, yu
5: Eni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni
1: no be sappo je go be bi radio no wodi gonga himbe je tato yido tijo no wodi gonga joni himbe do yayi be dike fatu do tijo don be gadi himbe sappo himbe tagaro goto be dike fatu radio don be gadi himbe sappo je dido non himbe lasso e jido kanu no duido be de lasso jido be himbe sappo je dido kanu wi radio no wodi gonga himbe sappo be do be bi do tijo no wodi gonga no ka do wi toli non yo to da de nuno bodo jande meden ko kaden joshu bakay do nen kanji den nun yon kasa de kinywado to non do nun de sika halaji di gadden daga altine fa gidi hanne e kamisa de funun bosika gadden no daga kanko demo matu o tayira fa to gure ka delegation sebo kanko bani jubbo kanko bo daga takampere amma o wi fa to dani nun fa o woni jonno na takampere nun do
3: dari
1: to ni to dari gonu moje ye dari moje kam Joseph Dawbio e mo lajire misati kambe jogani yingi to non e ngada wada kade wado kade ma al kamisa nuno ina to wado kade ma kamisa kade bitin kade gade kade noddoje kesa bitin kade gade filaji kesi kade de wudo do fe wono sinado wadi bedo

0: sa son akosia mere bisu ton dro ton kro kwese tuga ton tuna gi pro be be hun sara ki sa be mba ko men na sa tora be ka ko kai sa tora sa su ga de man fa ko de se ndone mo mena gina suno we ne su ni sen kana
1: gima
0: ya ki hine to na hun no yoy mo ye pro ya ma no nira pe agi o gandi me me se hi to sang ga be han fa ida ye ma ki son son ha gini ga ko ti so sa ki sa mi ha ka so kwali ira kanu gi umbiraja biba showa
1: eh biba buka kanu showa
0: biba show showa
1: bira
0: benge ya soko menna amera ben wuru so ba wa bakira ne biba banu di mi bara ndabito bi ka se me kumba ya ha
1: ngi ya yinyiro
0: ya ha yinyiro yinyiro mba he to ba ma sun sun ko ba ha yinyiro ma he yinyiro mbi ba de ma mi ko bara ga bi san roko anton be gara mis suno ba munan kwa ko tu ande ton ora no gatia be pro sakin su be gia sam be gia hanpa ba ma be sun ro gia ba hanye ba sun siwa ba wirira ko ba wirira de hangun ga yenye mo to be ngwa ma mi ko sam manye de ba na wa be pote so ba hon be gia sia men na ton be pro wa su ga da su gia ni su ga fa iko sa sinwa sa kaso kwa ada gbangba kan kuso mega zema igina
1: mera
0: memia
1: abudu sima ya sagel kwa
0: yembiso na mada gbangba kan gando
1: o
0: na kumba wa migo kumba ni krobu umange gwisa
1: yo
0: de pro so ko besara ki sa meto na nyura mo so gura ma ko kai ko ba hunso ala ki so ma de buduma bo wa bu hunso hia ibiri ba giro ngwalo iba komia bo wa bu sosi bo wa okwali ba ikwa de no ne la mama mama kila siana bango kawafigo
1: mama
0: yawa inwa gison so hagini me behandi ma fai ego sinsina me amigo no merci sa mbaye pour maintenant sa tabla.

0: Au du sema.
1: Ah.
0: Ana hayuga kwa.
1: Sabo sera wa. Imaro kuro.
0: Alafia.
1: Au.
0: Gison yo kae ni sabane sema. Made kumaka huma sema gira na tama gantu kuku. Ya.
1: Yeah.
0: Gison yo kae saki hu kumagia. Bebara maga nwa nwa nwa mikun. Bahubenti gia.
1: Yeah.
0: Yebara kuma una ne baka nwa nwa mikun. Bahuyenti gia.
1: Yeah.
0: Au du sema.
1: Yeah.
0: Ba ne kuma wala la kuma.
1: Kahawa saru hokuro. Behebe hawa sana wikuro kumaha behemu wirugi toro ansoro mo mate wengu bunu ganyiro mo anna anwiwa wiko bane to nanua uko winse ma sogusia pa ugonge sogusia pa pa umonso sogu pa ubiumba sogusia to bia buko gina na kagongo suno bia buko gina na fabu sina a soro kahaga yara wo ya yana kin be da ba ke imi o mu hunugo wera to kumami ugo be nu onwe ya ude ge he ba so de ta yara so de ta yara yera mu gumi ye wi mi wi kuma hi ga ipo mi
0: ale kumawi wi ha so abi mo bon abu mo bon abi so na si ma si ami gun ma mo so si ya bengo ma wa mi bara so gumo kuma yiru ma winti wa mi gun
1: winti na wi kuma ibanti wa me
0: to ma gunga iwa mi gun
1: oh
0: arwanga wa mi pe pa si wa mi bara
1: bara
0: suba wa mi gun kase gun ge suno ka gun ge ti ka ma gasu kumba mbo ha ba mi gun
1: bro
0: ya wa
1: kumba mba si
0: oh
1: mo so ma si je ga ha ton ko mba ni ya ba bi mba wa mi
0: oh
1: so ma ba suba ba wa mi mo so ba wa mi pe pa he ba wa mi so be pro pro ba de wa wa mi be banu so
0: sambe suwa tia tia
1: tia tia
0: buge
1: oh
0: sema sema sambe suwa tia tia sema sia nu ame kuma u ya be pro nguro nguro sambe wi san rumo kuma go so sia u kuma so wa kuma ko ma de wi mbon ko so go sante sema suwa baga ha sema so nguro
1: Sema, we are Kashangira, we are. We mean Badu Bugata and Gaha, we go on Maduga. I
0: only see, man, a young war, we.
1: Eh, oh, Giaka, but why are women at 10 and no man you have no summer?
0: Give Amosi,
1: I am Yagaha. Eh, see, my good man, young woman, but we have.
0: Don't see, my son, are we?
1: Oh,
0: Mamma Gabiton, now,
1: Mamma.
0: Call me, I see,
1: Mamma.
0: Kansana, Bengia,
1: Mamma,
0: Copawny,
1: yeah,
0: Kagumaha, Bengia.
1: So when I can hang ya. Oh, I'm hang ya.
0: Oh,
1: you make a hard day, woo, shy woo, and cool.
0: But I'm going to war.
1: Bow, Prasu, no. Mona told him, we're going to go to go to go to go
0: to go to go to go to go
1: to go to go to go to go to go to go to go to go to go to go to go to go to go to go to go to go to go po we ni saruko o kuma saruko ta yo ba
0: sugina mo so gi ai ka pe
1: ta
0: ye ga wi so ru we ane we are an sa kuma no ngi o ye ga ye kuma ki ki kuru we ago saruko
1: mo so ha mo la ga e mo sa ba ga ne mo so we la ga yo ko man pa wa ka man ku man gi akere do mi nyan da mi nu kuma ngo pin nwa mu go mi mi e me nguro he momo we are got when ga dam lu ga wa we nguro in yere toro ba en kakaro gona muhuma ba iko aha mi
0: ye gara mo so so nguro
1: oh
0: mo i du ai mo u ya ya si ha
1: mama
0: sa ma ku ma yiru ma suwa ba na ma sa wi so
1: ha ku ma ya ma wi ma wi ti buro sa mo so ba he we are swing wi ma we go maga mo so ga nwe do wa me sate tuga ko tuga wena bama gabo gabo bamu ami ban kilogramo ban kilogramo ka wena uye pesia we moro ganun gaso ka dwa ha ma ga yen asa de shinya de ka dwa ha wa ai no
0: kuma yema nun gaso wa ka ha kuma ganun gai ko
1: ami merami
0: kiligina ya ra wa be du so
1: o
0: ka biya ko ko kai ko me ya ko ka pira
1: dende me ga ha wa me ga ha
0: yo Debum Bama ni Bagara Masa wiso.
1: To Debum Bama we Yega ha besa go back bro. To Ben Bam you be ya igwe finya.
0: Kakumakuru o kumamba he
1: kumamba he
0: baby tigi
1: oh we me ubek pare yami. But mama when I want to be a mobashi, you girl cro kadwa no ya ba biumba we ma ha we me. Ba ba yanda aga na ba we so mi ka do ka bi ba kro no
0: we go da ba ro sisi a
1: he we ma lu ngara do mo me go so go sia wa he to wa na na we to yo ka ga yera ya to ro kasa to we go ma sisi
0: pa o giri
1: we ku ma we san yero yin he do ge wi o ama ho ko ho ko we yin he gere ku ma ngara do we sa da do
0: dado we la ma wa mi gun kuman u te ho mi dado na wa mi gun
1: we ka bi yin hele gero we mi kan de ha baba de ko wa we go tempo yo ga so ba so so ga na we go bo pro umoi to we bi un ba mo ma wi wa wi to we ga so mi we po mi
0: o se so so ga mo la wa la ba la mo se ma le de bi un ba
1: to bank to yenda me desi ma me ba ga ine
0: si ma me go ga na me na man de nga tim
1: ka wa
0: ya yi
1: ka wa ye ba go ko ero
0: ka wa to cha ma bunga e shwa ni shima bagara ma sa bunga e son bu sa te ho
1: bunga e ge ma bunga e ti winti to bagara bunga e ba wa mi bunga e kwe ba puro bo go bo bayemuro yeye be bayemuro yeye doho ba puro yega ha bugo bereba be miya bugo mahe dugu mami gumi me muro yuga mwena mera bugo mahe mo
0: ite ba chanu gibun do kwa gunga ba bugo nye bugo buka si ma ba be shinu ma diyo be kate ni wataka buwene ya ye ni wene bubu doge ya Gungai ba sungula ma.
1: Ta miami.
0: Deva ma migia ye.
1: Oh.
0: Gai una ne.
1: Mama.
0: To aruanga ma ni wala na ma migia. Tira wit kala ma sa wi sungulu.
1: Aruanga. Aruanga ba kurea.
0: Deva ya la kure. Aruanga vara migu. Sa ma kwe pa hisuani.
1: Ta kwe pa si. Kwe swa kwe pa hewi kwe pa hewi ti usa bibum buguro. Iga sa bibu. Ben buguran
0: o wiga di un baba turgu ha bara genetu
1: be abogo mande wiro shogo nere mama
0: pe pa hika di un ba
1: ha ye wiro go duwa ho ne a yo ka ga wa mi bogo ngai ya hera mo
0: mera pe pa isa bara sungu mani
1: a sungu beti beti bara kuria
0: Benti yarami nya ben sungruna
1: nya ben sungruna
0: de bugo ya derasia sai saru ko bae unwe ne yai
1: iye kuro
0: de bugo ye kuro soro ko miso na bewa ma wa mi ko
1: mama
0: kama tombe baka de do mi ko kumba mbo abe de tombu no banine ma be mba ore sia gawin somaye ga ye ura ko ye mbiru so na ne gonge suno wa banna ma gonge suno sungulu sema
1: ta Gonge shuro. Demete salatura hare ema dioga wa. To kumago biwa ya gonge shuro mi. Edema gonge shuro chowa. Yoga ere dioga wa. Umashia na shia dioga wa. Yanka ha. To kumakpo mi. Gonge shuro. We are ye. Wim barabi be. Wim gonge bibu. Kagago. Kagashu. We are meboga no mi. Nga ha mi
0: gonge we gasu we be ngwa na gasu mi gya
1: we la ka so me ka to so mi yo ga ha gasu me ga go ma go yo so mi yaba ba ba mo gago
0: to be ba kpuru ka kumba bara wehia ni mi de de kumba de dwe mo be se ma ba be ira gine pa ira de be ba ro ke
1: pro ba ba da ba ni san da ba pa an pa be ko ho ga mo ra kumba mi me ade de be ho wo ho de be na wa sa te ho ga ma ha do do ga ye ye de ga ye ngwe ne me soro me ma ye ngobi kahamin ne nga to ye inde shina ngpa ye go shina no hina to so tere wo mena ha eko ye ngwe ma direnge ya ka so okro igo shegina iwe gbo me ba barabe kpro bogo ye nyawa he me ga ha mi
0: sima na tombe kpro be hasia sia mi gun ane kumba ha be wirubi we ha be sha bi banshona iga kia nka ngwene isa igbero kumba
1: to me hadre ma muwa ga ma wa igbeta nwa tangunte wirugi mo kadaro kande ye sura kumba wa nwa wiwa ga dine kumba kpro ye ga ha buni kpro mi ben ton woro agira mi debe hata be han wada mera mi go mi to mi ami ye mbugura gina mi buni ngira gina mi ka ye mba dora mo wi se ma ba mo be ga ha mi
0: to be be hasia sia mi gun be kpuru bara so ni so wa be ho gabara nwa ba gun ni
1: mi oh ao be na sia mi be go ha wi won wa wi dira
0: ka si ma be kpuru eh ka ga hu be kpuru ka ga hu be kpuru
1: se ma ba ba ma de ba ma mbun so ame ba ngun be a se ma wi mbun mo we are many to our academy. You know, I'm bullying at one where I go to Rame.
0: I will get no
1: Anna? Eto, Bunipun and Gamwame.
0: By she on Wintiara, my she was
1: here. Webber one of we got she up on Yago no woman. No one, four man gasso, by our woman. We're going to act when I want a own bottle of her. I will quam, Kadima Ushiva army. Nanu kwa padi wa begura. Bunu sana go. Nikula na so wam. Gengi gachi ya kuhe guna kumangai sa
0: uruku. Guna guna isa uruku.
1: Mama.
0: Tunga heku wami. Kumbambu wabi ho gaba wami. Kumbabu ni so wa. Baba nga wawi ngute ho.
1: Awa kamo. Kamo. Wea ka wawa kumbangu te ho.
0: Begbi go buto mbunu naba nebe.
1: Bekpro.
0: Sanda wi kumbanti. Nda sema.
1: Pro.
0: Monsho.
1: Pro.
0: Kawi ba suba kumba yiruma kabibumba bungaiba aluwanga ba bek basiba
1: bekpro
0: barani soa
1: mama wa bekpro ba soa ba ron ko ben ka o ka ga go bekpro ben da ba yin ni mo me he ama we ade ko buguro ka shiri mo mi won mi ba npe ba do ma banana mo se he to ya ga pro ga shiri mo ya
0: ma he
1: to ama to de nyangaye
0: oh
1: maga go ko nyanka ha go yina ka de ma anyero burama to ba ko go genga na gi ho to anya nyanga fi yomi
0: ama mangu me
1: mangu me
0: be ba bagura se kankan
1: shoko ma mo dabia
0: tete kumaba
1: ha tete kumaba
0: si ma ba be ban kankan si
1: bu to ya te wa mi le go to gora pe o garu ko unki o wike ate kin akuma garu ke wa maga ha saru yaru to tresi ko bi kaso so bo kaso una to wane wi anu yani ku anu yeka anaga saru ko to yemi so sahayo ka ho gona mo ye ba ga ka ho no gona biun bati go saru ho go ke wi ga ke uga fai ko saru ho witi ho kaso ugo na
0: o inki wi se ago se
1: e ga duga me be ba la wi ta mo me ta sha ya no ha sho wi pro mi sha ye ha mo mi se ba sho ya ga sho mi sha nu ka ho so ko ga do mi sha wen wuro mi ndi wen wuro mi de ho wa pa da ho wa mo ro yo ha ka na wa awa me ga ha mi
2: Yawa, ça tombe, soit la quiche, maintenant, on va en soi, kumba, kawim babo, ba san ben sonro ba san kun ba sonro ba ma san win ba ben sonro sai nu aka imba ama ba hen ka hoso sa metona yure sa ma kura me gbengbe ken ganugia sa da sa wi kun ba wa win ni grabo ba sokmo lera yoga han fai kwa

0: gison sohagini mero bisu tondura tonkro mi waga hon swadaki be prosa tora sasera bega ko kai beka swadaki gema behande ma fa so sakia kanu gimbiragia su behande ga wosia domi ansoa be basa kanu gibu bara mo me hon baga kirane bi go wa yirise wa itase wa to mia ba so ge sami ko bama yen kuna mo kuna ba si bambe suma siwa kuna ba ka sonoko banye wala wisin kire men na sakni hokia wa su begia sanda kumbandi se kwe kwa se se kabiwa tie kwe se bahanye mwana baka kira ne ye mbilo so bamma asan ben sonro bangba ken gando mini miasa na we kumba we hawa ona kumbandi grobo baso kumo fati we gison yoka ni koson faye no doke ya lewe kumba mbiragia we hibukula no fati ngo hon somi kwa huwa suka tombe ngute gia fati behega sonhoge
1: awo naikwa
0: alafia
1: Nasama.
0: Hatu namo kura kura. Gema, demi nagiruwa saki su karu gibu nguru gya. Bane karu gibu saki hono wala nasa biko. Biko wi wala nasa wana mawiswi, waha itase, wasa nese, se huka wulugo. Ahon fai diyo, Fati.
1: Uya san, karu gibu biko, kumba, kumba mbilu, monso. Monso mbilu, batuma. Batuma mbilu, pekpasi. Magasia wami, doka wami, basongo wami, alwanga wami, biumba wami, winimani.
0: Gongenti wami.
1: Gongenti wami, isema wami, behensi matondron ti wami, wasa behen guru guru, wila humpari.
0: Gema, ahuntambesi aba mwana kwa aboto mwokla neko. So gina kituri kumba mindi. Bane kumba, wana kumba, songo bora mako.
1: Oui, goulo goulo la bague, oui, oui. Yen yeba mokulo, oui, mi konchon, banson yi, ya ko sama mena. To wane, ha yenimo, mwen wane ado a ou behen pasi bousson, gihon, ou kome sintil, ou ko pen ho yeniko, ou ko behen nyakou ko, si ya bou yano goulo ba wan, ado mwen ka dabe son son, wa ho mena, ka behen gonge, wa ho behen oruko.
0: Oui, ya sa goulo goulo. Oui, ya mbe mo, yiriko, yiriko.
1: Oh, so.
0: To ama kumbawi anwimba ini wana mawisi
1: moso moso ya kumbasi uya san kumba nungi ugi uya ye kumba mo ye kumbawi nu san bukuro ko sun adira to ya ma iko ko toto ya buku uya ko da unson ye ye ba mo po ba wi sa wa mo ye ka we ni iko pa un ba bi sun mo pa wi ma obe tusi ame buku ko iko mene iko mene
0: Ansoa monson basi wana masu
1: kumba yema wima chante te be ko ba de mon be bukuro be be mi bu chante te mi wini ko nwa mi tai wini ko nwa mi unye ni mo ye wini ramo ko nwa mi kumba yema ko iko
0: mena ma monson ko nwa mi kumba yema ko kun monson son ko sa ma no mo fati ba go so mo arunwangani
1: Wana nija. Awanga wimi deme ha nwa mene hudi ya roko hudi de ko ko. Andi de ko ko. Uya ko na mbhen gme ati amo.
2: Ya
1: ka ni ti amo. Kanu ye ko ko baba ka di. Ka gme aba yo ko ye baka so no ra ko ya ko men na otia. Wi son ama mi wi ma.
0: O he ga woro ke pe yi ga ha wi son
1: ye. Se ho ka pe un suri yu na suri itana. Mi ko nwa mi wi mi wi son ran. He ton te ha ka di ya.
0: Arwanga wimbasi wala mawisi na no mo igomo batuma gegia
1: batuma batuma wimi no te badia menno badia ko ma khabaka ko hasina to bande do ebutorwa wiya be he yara kure ba we he do ebudu
0: o wiya go yara kura we yan sume
1: oh si se do ebudu he kuro
0: ye ma sa wi son ye mi ma
1: oh wi son ra ma mi
0: ama batuma wi de Wab na ma wisi.
1: Magati ya.
0: Magati ya swi. Oh. Biumba.
1: Biumba. Biumba swi. Biumba wimi. Bibe kuro kabi kuisan kabi kuro ya san behemba. Ya ura hunkwari. Mi hado. Nyeno hawa. Ya kaso hado. Ya kona hunsi. Hunkwari. Hese ton te hauma.
0: Fati biumba wii tondro na san le de tonkulo na.
1: Tonkulo. Eh? Tonkulo.
0: Nana mo ba no ne hen ton kro mu ya
1: ton kro
0: ton kro mo bi umba bi na mbe pare
1: I
0: ya ho doro inwa pararo inwa anyino ro bi ago mbe pare Fati biun bam basi mani wana masu. Quick pass.
1: Quick pass.
0: Na no mo quick pass.
1: Oh, quick pass ya mi ya.
0: To fati quick pass yi wana quick pass.
1: Wi ma bibum bibum be ya mi ya. Ya san quick pass. An waru mo. Wi a de hen pe sa. Sama e pro kade ma biba wi ku si me ne. Ba we wi pe gben un ne ne. Un sha wa doke mi ne doke ya wi ni doke ya wi ni doke ya be po ko ko dia ka hen ton dro pro. Ni pe ya ne wi a ni ne ne mi.
0: Yen e pe pa si ton ko ran sa ton dro wi man.
1: Ton ko wa.
0: Ton ko wi usan. Wi a da pe sa.
1: Wi a de hen pe sa. Ya ha ra wi ni pe pa si. Wi so ran ma mi yi ko ko wi ma.
0: On ba me a wi pe yen bi ba pe pa te nwere de
2: a o ni ta jo ni ga bu mi tu bia
1: ren tu bia we ni ugu we do we ni de ya ye
0: o tu bia
1: o tu bia ya san yin sa ya o po tu bia mi a be sen so wa sam
0: e ya wa we n ba si wa na ma sun pe pa si n ba si wa na ma sun na go no me na mo do gare
1: do ka
0: do go
1: o do ka we ma Yeah, how we show and show qua bandiano do qua me do ye a banqua banqua. We have a coach.
0: We do
1: oh, oh no, do it, bonuco, mamma.
0: Oh, we are my dear bonuco.
1: Oh, yeah, my dear bonuco. Oh, this summer, my cool. We might wish on you, you wanted to call your uncle, yet a man.
0: We go back where we show, mommy.
1: So,
0: do come by him in the fatty. Na ngo no imo
1: basungu basungu wi ma wi son ka kumba ka moso be son ta ha mi be tia wi ni ko ma wi ni ko pe yin ni ko ba wi ni nguda wi ni ko wi anon sin yerushina wi ma pa ma iko
0: ko ko kun ti ko
1: oh
0: fatina na na ma no mo ba ko mo gungai
1: ba wi soro
0: gungai wa ba sa gungai soro fati
1: gungai soro bebe ba sa bukuro bukuro bebe ha sian sian mi de mi soro ti ti ba stream
0: be un guru giba mi de wi ri ku wa wi ko po wi soro
1: eh mi hen soro ti ta sa mi wi ni ku wa mi wi ana ora wa o mo mi sai wi ni ku wa mi wi mi a wi ni ko sun yiko mi a gungai wi ti ko ya ko ko wi ma
0: to wute so na ma no ba mo magazia wi ti so mo mi
1: o so mo wi ma magazia wi ti wi so ka san de mi handi rudoke ko po bo ba mbe do si amo wi ya ko ko pa bo do si ya wi magazia wi ya ko be do si ya wi so ra ma mi ye ko wi ma
0: o wi ya ko be do si ya ina me ya wi nko a do wi ya te nwere de
1: o wi nye wi do bu nye ko pon o so si We have a maybe do you want to unna kwa wiyati?
0: Tonkulo na hali de tondro.
1: Tonkulo.
0: We na wiyeh. Yawa. An wim magazia mba dona. Wa na masu. Na no mo ego mo. Ba suba. Wa na mba suba wi?
1: Ba suba. Ba suba wi nti. Be ba shami be bukulo be.
0: Bukulo ba bima.
1: De bukulo ba amigya. Sa ebe mi be sonte. Wini ukuma ami. We ni kon pe ko de mi na ge agbi ka mi wi ba so ba pe pa ti ko wa batuma ko wa mi ba so ba won wa mi ko batuma son te ko de mi ben son la mi ge ye bo koko de bu kuro bu
0: ben wuru so si mana ma wa ya
1: oh ha won ha si ma mo
0: to si ma ba na sa si ma son
1: si ma son ka sa de mi ha ya adua ko wi sina ne ne ya
0: wi si ma wi
1: oh wi si ma wi ya siya fa huwa nzoka tebuko
0: menna ben ba sina gem na ben
1: eh eh ben ba sina gem
0: wi go kankan ko
1: haton dromo haton kromo
0: o si ma ton dromo si ma ton kromo
1: o
0: fati ben wuruso gama temi ko ka hum be pagena de antenswa ben wuruso gonge baba wa
1: o gonge wa mi gonge wi ara wi gonge so fa he gasun si nka so mo kabe hen ba wi ata ganko de tayen
0: goge o wami gaso o wami gagunti o ma wami
1: o wi ni goge mo pa gaso un gaso so mo pa gon ga ko ma wi gon so mo pa ho ka de buko
0: ye ye ba ne gaso la
1: wi ya ka so me wi ya ka so wi ha ne gaso wi asan be hen gaso
0: gonge win gonge so mo gasu win kan so mo ba ma gango win
1: gon so mo ba o ka de do ibuko
0: ye ma san be son
1: ye mi ye son ami ye ba koko be ma
0: na se afati mo ka ko kai
3: irundro
0: yes ma
3: fatin timan a una we no ma bash baba ndede ru mi o
0: eh una ma ga
3: wa witi utro una no
0: ge ma ge ma
3: ko kai ko ma to
0: e ya nga wa an wa to ko ko ro ma
3: ge ma
0: sa ma we he bugura ma do ku mba ma ne ba ga e go mbi ya mi mi go no ma sa ha
3: mama
0: he nga ni ro bu ge
3: ro bu we ga wa ku mba nga ro
0: na wa wa ni o ge nti ga ga ga
3: ko mo yi we
0: ga ga ga fi go ne no
3: ya ma
0: aba han ga ge ku mba nti na ngare
3: ma we he bugura mo ma sha nti
0: ya
3: ga yo an kwa ga dan ga wo ko ga no ya no an kwa telu bai no to ga gun gbare ya no to mi an na to bi ha mi gun ma we ne sumiru bi su kmi awugia
0: men ko mwala
3: iba girwa mi gun yebe ho be ma so gudu an daba gudu ai mi gun winti shama buglo be ngurugi
0: ma mi ba nyi baka kira ne
3: baka kira ne
0: soro
3: to
0: be mbu ba gya mu pa gya na
3: mena eduma kantia iru noba ne itakam noba iru noba tia noba iru iru ngu me kantia noba ne noba tia ne iru tia noba iru no noba ne saba su hiru mara au
4: ne ya
3: mwa balun soka
4: au ga kai la to munduri
3: abu bakari salun sa dagi
4: ni ya bana kiko
3: ta
4: ina kirbi ya ya
3: au
0: Gobasima, Sagan Gandhi,
3: Mamma,
0: Mabagabin Dimana,
3: Mena,
0: Gihontoro, Mago Hapron Dima,
3: Mena,
0: Suno, and Kakariswa, Kakari, but Yawiwa, Sagan Gandhi,
3: Mena,
0: Mamma, Barabaganti, Musawa, Nibaganagan
3: Gandhi,
0: Gihontoro, Catmana, Barabagano, Kunsa, Batomun Dima,
3: who was in here,
0: Catmana, Kakaya, Batomun Dima,
3: I make it all the
0: Hatmanes, the Bogoro, Tansa, Batomun Dima, Bebas in a Bogodi. Ngo hanga ebal
3: ba we gangiandi
0: so yawa
3: mira
0: mira ho da usa
3: yawa Abubakar na yin o mo kogo nundere kayoga no kayoga kayoga
5: ana so kwa
3: alafia
5: adamu sude ala yara
3: adamu sude Ana yara gibu. Na siara. Sarun sara gi.
5: Na beka e mungkin gi.
3: Ta.
5: Halo.
3: Oh sano.
5: Oh na beka e mungkin gi.
3: Aha.
5: Kau yo bikin me.
3: Oh.
5: Eh, aku so bukan kaya na dia dia dia dia beli tebal. Makan gibu aja na.
3: Hmm.
5: Halo.
3: Sano.
0: Sano sano no ame ame.
5: I don't know, man.
3: That's it, I don't see that. It's a mina, you know. Then you want that one to do Bianca, eh, Biogmoge. yo gai.

Yale Shabia, no, Tama, Mabadale, I don't know.

problème non sina yera tombe la ba e fe yeke yeso na e galika.

Vamos a un restaurante.

wa mi kuma yesa be basa se ko mbira ga ye nton yulo kama yesa ton de won yigba nton bo kama se ba mero nton ga ba wa no mi kun pa ga ga wo se na ka se be nguru ga mba mo generation z gi ba wa no mi kun pa ga ga wo se na ha mera be nguhe no gen so aso be basa ton de won yigba ba mo ba tra de ton ro bo sa ga ba me no ge da wa to bu ga ga wo he na ge ma be so mi mi kun bu ga kma bu ga ga so sanda be basa ba ba no ne ne mbira ga kama be wa sa ton de won yigba mbira ga in wa ye ma sen mara ska mbira ga sene suka ba bon ku kison so ho gini mira mami so ho guda ba no mami no kira ma so he ye na so ya se no da ba nsa ba bon ku da ba ni so sa ba no se ma fam bu mbira ga anda ku sin te ro so no ba ni se ni so kwa no ka ine ya bu ko ma so ni ro ko mi ko so ite so a so nya nda bi na mi ga mi bu ko da bu do mara ko ka ma so mani bu ko ko so a so ba hen so ma se ma ma su re wi fo so no su hi wi ya mba no da ba ni so sa ba no se ma ka ro to ya sa wa ya fa ni mo to yin di bu sa ho ya fa ni mo nya wa mbira ga yeso ha hawi lo toro filipo bani mora sanu suhi iwin yaram banu sabe no se ama bangba ka mini ko ben wa ba kuso awa sike bi wa mi ko ne ke mbiro ma we ne win na ma so yen yo go haya ye san ton kura bon bura no hu na ma iko iwin sabi ki anda ye no ada ba ni so sabe no se ama bilen ten yoro mi adu wada yin hu sige no mo gen adarba ka ga nu wi sige no ka ga nu kura wa randa wa ki galio ka bin be se bu ka bu ga wo se na se ka gison ala mi se ni ya ko wi sige no ke ko bu wa wose na kwa hige nu so aso sama enda ba ga ba bonu kwa sama no sama da ska mbira ga ben se ko tombu yiru kama ye sa tondu bin yigwa gi ka be ba ba mero ne ne kama ye ben wute ba mo generation z gi bo mba wa na gitero atrata mi ko antana rivo kwa wa ga wose na I ma enda ba no so ho da ba nsa ga ba bonu kwa ni pin ga na ma ya sa mi ko jef da obio ka bi ala sama je mi se hi masimba mbira ga bane so ra ba to boy sabi ma ko mi yo da ba ba

0: Ya wa sasira gima sunsa girwa yensa bibom ke dibom nyano to yensa ka eni barabe tuye ti eni barabe tuye biko yisura sako urama to gima sara kia yensa ka kiri bagaro gianti ama wisa sogo hiya kiri bagaro gianti to ungira trume a uten we wansha o yemura samba gina ide te ho gina ye ama sako da wusa gina ka kiri pibo yemena sa kiri bagaro gia sako urama urama yiso to e gema ambi mo mabiwe wa sa kiri pibo ndi gbi kandi sa se ndi abi ko ka kiri pibo ge ndi no ba ti ase girai onwe ne awi tinu du ya onwe ne anyano du bi ko po ka kyoko sakia kisonyo ka ne so wura ma iso e sakiwa asun daria ante so mo biwe wa kiri pibo ndi gbi ka o to tini nina onwe ne wi mo wi dia Uponga kiweko, uponga nwa faneko, katuise ngwi kubira to yenjira ngwi ni uidria Onwa kere pivo gendiru yirusi osepi ya biko Yenti ba ngwi ni wimo uikasua Me onwa kere pivo gendiru itasio ba ngwi ni mowi unye Nwa diru inesio, onwa diru nongwa, onwa diru nobatia ba ngwi ni unye Dubi ala rademe gahon, to bibe mbaho, kamobu mbaho, wahala yugula kwenye yenson tini mbukata omo mwogun tini dwa nkume mwogu amo tini nukwa nkile ngebeso nkuma mea dima mwoka meti mba sora wahala ya dura tuswa isora sakia soka fagedi kwa hukumoka ikulo nyango to jato sako tuwe sakiri pibu ndigbi kanti ten suwa bibi uwaseyo anwambi mwa uwaseyo to nyani nila ngwene awidria tini nila ngwene awidria bibi kwa uka winkioko
1: asela to na zama kutora be pa nyeme kobaye ni ke unswa ke barako ya mandore tru domi dabiru ba magbio gabo ba wasiri amanga he gai tru gina e na kina ki imanyi se ku afigo na pen na kun na sisingo yai ne tru
0: yeba
1: domi ka game we are mimi na komia uramam susie
0: sana harafa yeji
1: sana harafa yeji we giso sama ka sama wa ka we kusuno de we pin ye broken
0: amen
1: ya nagina dunia king nosia bugemo ye na ka gina gara me figo domi ye na na sina mini ka game na we wa mo ne wusa o de me sana na ko ka we nasiara deme baka mantua yenakin menagina kin ungosu
0: me
1: ta so de wura ma behem bibung galiso
0: oh.
1: Giso yokai bawe pro oki unoa trenia kanina yi ya wene awen bi soru kwa ma weki wura butura gema na sireme ya bawe pro wurure ya bawe pro wurure mia behede tebanti ka behemetri bakpro mia ya sun wurure na ngosu ake dutia ka ke de yiru mia wahala yi to ya wa ile ka ile yi ya wene tini ka ne ya wene bi umu ka ke duta domi kedu tiaga kedu yiye ba won ti an won wi awon bibi momi ara yemi gemo yura igina yangina yahisa
0: me
1: yura kun yahisa ba kedu ro ba ne ba ki owuro ma ye metri ko be yuro a tablo ban tro be mo bu son si un pon yura eswa dede mena sukuka metri betarewen sukuma ka bibe tarewen gina na bi mo puru kanamo wiwa kedu wi bi wa kedu tia won wa kedu yiruo

0: so amigo mi nyani nu ami regi be bakuru sei mi dia halam bibe demia mome bobon bobo bin yu poben yu rayan wayan ka pinasu redi senate e bayem bugata mo ama amera mi gun yara be nwere wa he aka ne suruti asuru yu mbu po banyani me na ba baburu ya pro yan tarega mo domi e bi pibu ane yego de yani sangu nyani gaga duyo mo yen sonan ka duyo mo awi biru we se amu amigo mi sangu wi so ma amigo ma ura pam ma ganu gi amu mi ho mi ura ma ganu gi amu mi donc mena boku yen gubi me bune bantura batura ama bengabu banye dwa ma biba ka bi yaiba mama ko pi bana de sananka salam bam metri biwi metri wamo pa munga bi bini meriye yoko bi yoko bi fabako biwi nti yoko mawi swaswe didi
1: ya wante to nanu wa ane yesabi ten wasi kambi wasi esipio mwene banda betite pa wante kodam bo ngo kponda edwe unye nyeno meka edati betenti mwene unye mwenyeno yimbiro mwene yesawe krea kekia biki wa kekia kreyon wa kekia kwa mwa kekia
0: unye mo
1: ka kreyon de kule
0: buru
1: ya nkule davi na mwono to tse numbira gema mwene okae edwe de
0: Biwi wa seyi ka sepe migun. Bon, treni migun ya unimbukata mo. Domi amera kaye dativite be miho migun soni nuwa migun. Bara ma hun kaye yehara anyemi. Bara ma hun nesu bibe ho mbibe son kosia yeso. Donc ya wene bibe mbae pro unye mua. Unye mua ba me treni metri ura ni moyo ni ura ni nganu moyo ba unga be yura e son simo treni
1: ni ya he metri ko mo
0: oh bon ma no dabia ye metri ko mo we si yirua we si yirua ko mo ama bi win sakin ti so mi ten ti ru gra wa mi te ba shugo gwe kire yim domi son hite iwi son simo mi bin wite kimi gumi onwura manyo mi ura nki uye sari wa mi gumi don onwi ntile gwen ki e mo mi gumi yo ki yuko una tekate ko mi mama
1: mi ho una deko
0: mi ho kuna iku amera mi bibe ndabiru ambe gwen ki e tete mwe mi gumi desin bra bra yara ndankma ka bi mi ho
1: Sa ma heso a bibi de wa o sen tura ka yu wa sete gya me hongwe ne ti ni na ngwe ne bu itia
0: to ke dri ta ka ke dri ne mi de ti na si ye de wa mi mi ti na si ye wa mi gun do mi gouvernement dan kun tura ke di ni ti ni o ga ke di ni ho ke di nu ka ti ni mo On mena Manuel Dorugia ka Manuel Barungia ye namo Manuel bami ye livre balana sokumomi sogura tate megwasia livre balana sokumomi ya wene bi unyi mo
1: wabi mo wa wene aidwe
0: o ya wene aidwe wa bi mo ya wene ai awen bi eduya wa tete ta wene ta won awon bin saki so mi mi u simo do pro i ta won amiku antete doa ya wene bi u te sangu fu ama unga te sonmo mi ho ata sangire ka yende ya de wene ante doa ani awon yi si yure tete so de bi be ba gben ba bien akwa ni watete ho bimbi bayi nuni momi gun ka beba ye nuni momi e bran kiube bran kiube e no si donc mena trete ya wene ambiti tuya ante nuni doa ante noni doto domi ke diro tire tire metri sui uka sorumu
1: yawa
0: tire sui uka sorumu umena anwite duya za ke diro uka te sonu kwa biwi ungura manyino ura mapama ti ga, yoba yaya siwa ibana kwa ke diro kate
1: ya mena wene abiwe ayi manuel baduya toti elive ni abiko ye biro wenka eba mane
0: kaeba migun banse amira yinu ye hana mo kae de leçon ama kae de leçon ye deme te son cité tamena taye pro kabiena kamiena migun ma bi unwa za kedri itandi ma akia wi somi wa demi son si ni nwa nenenengami mia kamane uye nkaye bakasu banga nenenenga me ba una kaye merimo ukuka tubu me yekpuri ya meni o berekete
1: uka imena berekete
0: sake ho agina wi e sobiruga ko amigum okuna busimo onyeme yeni meba kai yenson hiru meba kai te ha kai yeni ho meba kai yenon son siru ha kai yeno so we na he yenu e le son be ya temo ba na be menam te nana wa me akabisomi ya wene yin bawe puro yan yin tirurumu yan yin tirurumu yan ha tri bakanu deme amambe amam wi tri bakanu duya awi wahala mu amume awa yega ha barumte ya ba mo français yin kan ninu awon amikumi e orthographe grammaire conjugaison ya wena ya yin kaye mu annene nti agina mi e mi kunko redaction meri ba mo expression écrite yin ti ma wena ya yin kaye mu annene
1: e kwa yiro
0: e duru gie ba mo mathematique mi yin ti ya wena ya yin kaye mu annene yin ga wan ba mo education sociale mi mi abara bi won arun ki oku e mama bi wo ga sia aka wi sia sia ra won arun so u ga ton bere won un ga yin me wo da be bon ayo ho e bon education sociale ya we ne ya yin ka e mo nene
1: ya pa ene
0: yin ga won ami yirkisi ba ya bi abara hala ma ga be soro ko me ba mo éducation scientifique et technologie technique dora benamia ya wene yen kaye mo nene kaye gawon amigun ba bibe ba wa kaye kan ba ma ba epo ba ma mbugo nti ba kaye kan ya wene bi un kaye mo ye ba so kaye de dicté yen ti un ma ye mo nene yen biru yen kaye no ba yiru se ya won amigun mi ya wene bi umma e mo win saki so yo ko na ka win gun kirumo ye bon kaye de devoir de maison ay no mo amiro san ye san kaye be pame maître ou be kaye de devoir ko be bikia me ugo na be son sirmo yen ti ya ma won amiye
1: watia
0: nobayiro ade kwa mam mankia nobayiro
1: andede
0: to
1: ade yengira wa
0: anwa ma kaye be kuru ma akpia abe bidu ya
1: kuru menna
0: do gamigum banka bi eneme anyeme mwembi kaye ba yiba biba yiba yen son te kaye gama te migun wo
1: yira wa
0: migun ka ha bara wo hun ba meri migun bara sugunuba ko yenti yen kaema ya wene ya mawa miku
1: ya
0: mawa nene ama ako kaye baka nu dwi dwia
1: nuna sampai barade
0: sampai baba tura sampai baba tura ma metri mo pion ka kaye bi hop son kwa son mo di me de mbambi kia mo ba biwi uyimi nene ngo gayi sami yu ha bekete me basia yen ye ba bi kia mo ura yimi kaye yini ngaya ba mbi kia mo mi kaye yenu ngaya ba mbi kia mo mi ama yenu na aye pro me na bekete me tire tire so meni to bi bin wi ku busmo to to mi u ga ku ye kebi ene
1: ya
0: me hu ya sam
1: ya mena sabe ho bi wa sud sud sud men we ne aga ka ene dwi na
0: me mega sam
1: kira we ne awi manuel badia to live ni ame wa hiro
0: mega sam
1: live ni do an pa pa re ti nun ge ko ti ni mbai re pro ye ha ka ni mbai pa re ti nun
0: ti
1: an ga ti ni do ro mo we ko nu ga tro we ko nge no bai tan saga no men no bai ne ba
0: no ba ne ba be
1: to we ne ani dwi ani no ha sa pa ba
0: mega sam
1: go ba ma he ne adu sa pa edu pa he de
0: ye na no chwa mo mi me
1: we ne ai ku nge ma ho we a ye ku a ne ne nga mo bi ti go po ga
0: itu nke du ita ga ke du ne ha wa mi e de sa pa ya nge ya yi me na yo ro na sangira fugu ko
1: we sa pa ni du adu a
0: apo mo
1: de no ba ita sa ka mo no ba ne
0: bi apo mo
1: ya we tura ko ga we nke
0: o o ba o man ki un ga imba sa ima ne anga ga gi ne ko yi
1: ya wa apa pa de bi ki ba du
0: a pa de bi ki ba du ka crayon ba ka vrai dessinateur ba ka boîte de couture
1: yeah ora nyina ko
0: yeah mama so hi mama hi
1: mama
0: ya we ne un yimo wo ka mi gun boîte de couture ba ba yi dora mama mi gun ya bi ba pro ciseaux ba pro bamba ka we ba pro ya wa mi kun
1: centimètre
0: ba pro ya wa mi kun ya bi kru bany mi ya handu doga
1: o we na we ma dia
0: ya we na we
1: ya wa ho
0: ya wa so
1: ya wa same ho bi ma he de tura we de wa same ho
0: same ka same de na sia same ka same de on wa yeme ba tre ku nge boko donc mena wa to mena ge sa na girwa bi wi wa ke du ita ka ke du ne gari kru yu wa mi so yunwa mi so ama be mi be yiga be danso si ya me mi kumi yaga sa son site metri uwi son si mo mi kumi ma wonga etu mo sansa mi bara ma ton bara mbonso a mi ban yen tiri ndora mo yen ye ban yen tiri ndora mo mi kumi ban wa fascicule ba mi ya wene abiwi etanduke ya fascicule be migumi basa wa ye baton mo pak pak ma ambike banu yeli biga yiraga giri banu yeli biga yiraga giri banu yeli biga yiraga giri
1: me ho ye we hebon ti doge ami ga won
0: gara gara me ho ye asaye sanga so e son site brawi ko me kedro mi mon kunga te tuba mi un fascicule mo mi gumi ura tu on e yenu ba kanya mi do mi kia yan ha bune bagai kuku wa ma mi kia ibang ma gai kuku don yara bi sumi wa yara bi sumi wa don ka mera za ha ma ni no mi kia ndi se suka na he para kun saka mi gumi yem tomba wa mi be bayen bayen soro bayen kiro amawa bi opian ou son si moi fugu ta wi yeri pa won meti awa me ogi man nganu nawa anye me wi mba wi tre ni batua tua wa tre ni nu ko nu la bibe somi wa ba yenu ba nguma met de tu nu mo ya la bibe somi wa bua buka bin son ko dede
1: yo ra nyo hamba ma ye biga ye ne abon wi heme ba ye biga ye gabo ngo
0: ba ngo met de tu mo tire ni nura besomi wa ya we ne bi mobile pro za won bi ga tra za man ki dri ne ni he ga no no batia ya we ne un ye mo to un ga nun son eh na ka training galige mu de miniso si o be bon amaruo bia bim bibu ban sewa an komen bulu ugume alarban yuka maro migun batrin batrik bo huba mo tire gai bo huba mo ba mo bibliothèque bibe ban sewa ban be sak ba ke boko da mi ka ba sina ba ben tire gai me ba ka ki behem oho webe be ba tire gbo hiba yara yara me biwo ukanyiru sosi behem ba paru minima we yesari
1: yesari
0: no umena we gbe uko aka wen bi somi he tini ani dwi ba biwi unyi mu umaye mu ba unga iloku wa mihu undona mindi we uno beba we mo kunte sanga we uno beba we ya we ne bukate son kwa dede me kwa ya sami msaye de benti ima abem saka mbivwe teke mwami benyeno me me kwa ya sama uri maka na wakate ima me kwa ya sama oui merci
1: jawa mena akiane sema hobi wa sema kasem de ngina wene bi mo ima

0: Yawa sasira to sago ulama birake kya gema e biwa sokuma bengo sewi o bikya bokwa bana bendabro ba taburo to sugire be pro mande taburo re mena e jeto sago turmo sago turia ko fage ngi ko so e baki abi mbobo kana sanka ulgomo
1: vima e sanka gare ulgomo tenasi no ko bi mo ba ko kana ode osuruko ke un gari yusimo aka bi se ya zaha win ke dir bombondi se ko win tor ka gi o gia ya mfa ingai umena Bemba pro suruku surame kiuye mehun yahun suari mumi yahun kan tirasi gusun gasunki behembiru kumwera gusun madira behemuni ya denya pa sanson pa hoka sangai no iwamu bibum tirungani binkyo kosi abungari yamfa ingari gema na bibayo bimobile po karamu beka kokari na bimobile po karamu beka bimeru kame baka bi so amikumi kusun kasunki soko mwero misia sia behen mwara ko yoko mi ama nana de gaiti aga duari nengari na kiro proso ngiye ya ba mwewi noma ya birutura ya wene a tablo kasua ba biwinti kakreba biwinti unama kaye sorumu yeno yenti yara sumyo mitu tablo yi
0: ayi tablo kawa kre
1: oye ka kre
0: wo naga soro
1: ko yeno yenti yara sumyo mi
0: miyo
1: mi ho nengeri gina giro pru minara duari mia na yaya siya mikumi
0: yawa yawa jata mana sa gonyura menno giso so gene sa sira mi wiso beka kilo beka swala kibo sanda winu sabuko ikisema mbiragia wi jata simesi natoko negira ugonga ndi behekru sa gono kana sa gone makwa sitero

起来行吗？我如果是敢说过不，他妈过来个还不算不？再为了多少八个五，多少马钱？俺们百姓只要干出呀，俺也多少。

FM Nocina 90.8 à Bembereke, 97.3 à Birobo.

0: Adam no sina da baba nko ba so bagidi zoe.
1: Mero bi so sa ba son pese amon be ka so adagi oyo kai da ba ni samo so tempo si inu sabu ko mo mo ni kai ke hiba no bo son ni ye kuna si aba si fo bun re suno doke o son ni mai ka ma o doke o da so ko bi number o no gi son yo kai ni we sa wa ke o wura ro so ma ke bi sagane ro bo basket bi sagane ro bo ngarasa be pese wa ba be kan ro su e to me hun we ne bu ga ka te go he hina wa yu ka bi afa ni ku a yesu a so sa ma ka so ko me ka so ge ga yera ko e ma e no yu ka e ni ya we sra sa pa wu sa u na ga go hanu ma ni si ru ka e ko ma ku ra ala dan be ra gi a so ma do do ga ka ku ni ba so a su re ni mo e so a so ka ton bu fa e ti sa ma en da ba ro mo su gu ra su be no si a yi ba in gwa da ba ni sa mo ni ga na sa gbi si a me yesu si ma pa so a su ni so a da ki FM Northland sa ba ba pro son pese amon be ka kiro be ka so ada ki wo amera me o si abase yera wi fo bun re suno o doke o son ye so aso wi si mama sule be san somo o da o wi de ma mo wi bigi a mike mo doke o son e me ho ma doke o ka son ite kosna
2: yage sara wa cha asma baga ndi ke ka dimahi ya we mi ngo asma baga bate surun so oga no ga ta bate surun asibiti bate surun so oga no ga ne ya ko sani ka he dimahi ka yi ngam ga ne ko ku hina me ami asma baga e sa so mara asibiti ya ko bohu ni ye dundi ba dama ba ko ku ka yi ngi ga ha ge so mi so so ko so so ko so ko mo ya u asibiti mbute so ko gya da hu le man kon no ku dama wa ta min di dora so ko tri wa sa ga ro ma mi a fo so no bi ku ye na fo ban su mi mi o sina ya ru ga no ye ma mi o sina ya gi ha ge so ko da ta ai de ri wo so yi ru ya ge ya so ko da ho dama ru ye mbi ru sa min di ma wa he da so ba kon no si a win te mo he wahanga eba hana kasina no nagu ya koma wendo ma wahanga eba kipu kabiba nakulu binabugina wye sinapako yemi asibiti yami dimani sonu yemi kwira mi kwa hama kaisi kabiba nakulu kabiba nakulu sinapako wabu barawu benken wane wahe nyonkogi uwin konako sami nyonkogi siwiba na buko makunu we nyonkogi he konako
1: awa mesun ye asia miro bi so sana so go be no se amia mi so go ma carrot nke ko domi tabi no ba na eto carrot ya sawon ya no iho sun ruko sun ru ba dede carrot ya ko tonu bado mbira ge o man kire wi no iso aso ye sun sa we filipo bani morame o ka sa o dianu nke una na mo ma o ka wa be e go kunu ndugo toro diro domaro sa we susi
3: kati ya hawa kanu kiriru ya hawa dianu maya sana timu jumi ayetema kaa debu ya mbiru deburu ngolo kaa vitamini kanuwa ya kunu sobe mwati so ya sonu bika ya kube son ya haa son ya kunu nini so matona karatemo mwendo ni ya ngewa dede dian badu kanuwa ngokuru yuka ya mkua kadema bidabinu mbala nyambie wabanda kuru karamo wabanganu kukramu nyeno nyeno baso kubi ya mba nyantira kwa kare bukuda bukunawa don ba ko beru ko bukura worwanso to mato na karotimu iba poru ya ko noni derasia ko nonu nyawa dede iru se karato ya vitamin dabinu mo ya kuma etimu kadima wasi ya mbali mo ima mera gunganwa kama karato barai ko dumi vitamin dabinu ya di wasi ya mbali mo ya magun mu bai kunku karato nsoro pa ma ya sa ma te ma pa ya di ya won dibira ku wala wa ma dibira da aran ku do mu kama dibira ko basson elo batte mo me honlo o kun bayen ni kwa nura ju pour senti akawa ya sa yin ni ku do ya de ba an son yin ya ha vitamin ya no ni son ko mi ya ka bi gema ya so son ya ku ikara si afiko o dabni go me yi ya ti wa
1: iwa meson ma sonson ami ami soko ke dirun ge ko domi ma ke bibe ba ke bi sagane robon karasa be pese wa to ba be karo ka karo gosi meson we ne buka ka te gosi sina pa yuka wa be afani ko yesu aso wa we sro dabe ton sime kama he jobo ja ojiba kasoko
4: ke bibuka dabiru ba ben ke dirun karun gosi rokoa ben borobanson okunme ben mobu ntiresi ka ben son si obun busi kero banwene une ke bi ameri akawan kasan gosi roko sakowi bira samba ibrahim wi san gbengbeken ke di bakaron bukuru so adaki
5: gina poisa bi bawi ke o son himo ke di wogromego bia bara sine ya bana conseil de classe ha bia babi nenwa ngukagu bia bugo sina banye ke bi wini wen so aho odam an ye dore bankpa ke bi mba ka ke bi nti bo pibu na bune ha mi wute ihun dore bi ge ya na kinen biku ka ume bigo ku mba wa yeni na kinku ke bi oga dwa bu tena po bi mba ka bi meti bi gire no ma beba nye sia ba mai ba do ha gina bi pare ba nye mai ba do ben dabi no gwen gira bara nkibuko ban tuba baga yen manka bara debu ko bu pe me ba bu na bu tuma beba turawa non ya ni aga duwe ma wiwi mbibon ka meti wibi nene beka na atura biubu hunare ko bangabe wute suya bukpimbu ka ura buye suyi bensi yanson witen aswa wami wayankuro si wiuten deswa kan suya go kwen ura ma ao wiseswa kan suya go ura ma deo kama wim maimini go ura ma ao menwa ya aswa akpo mi don and deswa anki a ura aseo
4: wingire so yensan winu sankunu besem baro tengegia yira son nyano seriru kama metri yenwene bammo buga bibeke o sonsi de menwene umankire doro mberagia baso kuma seri scientifique
5: da hebe habe son himo mini amena wunin gana wa behengegia san dabiso don kara de ben son siruso kugun kya ya yiba akagumeka na de masibe bago pipo ton son he wa egia deme babe kaho nyang probi bagura be nyohome banwa be hegiga kan kura baga wa ma gega gana man te man ba ma wura mi gan di bana to be hegi be be ha ha anwa mi be hebe be ha han dabi ma we sai ha na amoni na adoge ha ba university ko akpara go mi so na sa ko problem we regle kan kure ban so be ha ma mo ha dabi mi yira ba ga hunna akpara go giga bana bia ye mi ho ha na da mi bana ga itra ko ba ga wura ma gaba wa ye ban to ga kududu danson bo ga ku ga dan mawe ye hana mi ho hana ma yiba mi ya baba na ba ko parago donc a ma de ma ba man ya ga nyame han ye koki de me isun hirun trendi sana mi ga ban hun ye sun he ga ko komiaru ka de hagura pin ba bi un ki we ko un wa mi a de ba wora mbita ni mo ba mi ba le he ko technique bi ga wan be hem no mi ne gun a de ma siba ba ma da bi mi ho be he gi ba de aka na mo bu mi ga ma la ga re ko de ga hun komia mi ne bu pi bu be yen kyo gwai bebe bakati kura tiatia e buda bo yen kyo kuma buura ma babu hun fa wako
4: bira samba ibrahim wi bu sa bengbekan ke di bakaron bukuro u ke obi bu nomo bude bu benti nwe dorun kasi so babensia mu sombro waru tu kabesensia
1: sasiara wa david ama mera megun kosuwa wi awasi go wa me yesa ton kro bu bra me sanda mascara muro ndan gveni doke yo ya bagu heka ba boten diro bra nu ku a hiro merimo ma uhe pa o ha kebi yeso aso wi joseph da obio o wi kianta ubi mehuna kosine ke umba hi uma ga pin o son teni memo he mama o doke u ka son te turira songo wi joseph da obio ka so so adake
6: antura samson darin son yero yesa wi son nyanu kama ton kurabun bura nyanu yiri yiri ure yi ya dodoga ma u ka wi son ma mo ka wunye ndatia alwasi utubama kawene uwinsa bonuko unke dirudamo bomaga tonkurabun buraru kama dirunso mbunso meimo adama uingwasite kamfara kwe domi uimbe sibu bala uingyagorumo pasigurugan numo kaende samsungu ngoma sure
7: dirunso mburara ni kanamane yina naga sonte meotruagba gado mane nyini umambusika unekabe wini angabe yini ba mena tonkurabun buraru yina natruwa usigurugan ya namamu matonga mo masuga mo mane samson awa awes tenwe duku aku tomu swadabi miana ka turwa fiu dina turwa bibana ama mumu bukaman nugi sangu kadong taga kamande kwa bamanje bange mu nyi haga ndi mamu naga sote me turwa na mage turwa kalai managa gia fiu fiu hega tena muna memo de min nan kwende na ikuru yin jina
6: samson darin ko kai mbiru soma nunti koko anke de rudamo amaga somburu memo kansa fara kabusi kunu daminu bigia ko sunson me uaga win somburu ko sine ba win somburu nga kagunga biru ure
7: something me maha na ma de ma kedu ma ga nga mini yoko na kwen no suwi genga kwa lendindi ega vendredi zuma son kedro na nwi e ma kwa samedi ni ega dimashi tia na nim ka konje ka he vacances ba mi ko na fewa nga son teme to kedro ko teja toni kedra wa toni natif ya ne son ko men wini samedi dimashi wa na son tena mana ina son ba Burundi higa yoga na ma yin yoga ndi higa ko aka ha kedrun sitne ba won iragun banen kedrun yangu ga birure
6: Samson dari unyangwa moga tonne okinumo uin tintin son yeru wugia gbengbegeo ugume wu maro gangia ma obusiga un somte gia unpa uin besibu esonsi yensa tonduro kama tonkuro bibaten kinumo kakoba yeri ungina win sobrun tirerumwe andama Uko karimo, mesungo ga win sobulun tirir mwa, yiba suga CKM.
7: Somten swa to, na mera an sonte, nye bere duke bwengbegen temeni, mbe son hin, temen, sulie, kondro, koko, tonkronti ko maka. Len diplomi bera ya nana CQM da, mane wana pa na kon karoma unde nga hewa, nente nye atelue wigia, pa ne boroba, tondro benti, mbe sonte son hin, kahe tonkrobo, mbe sonte son benti buwabo ga gya.
6: Samson dari uwin gwenkirun swa mwa monsun ya siyamo aga somburumeri kakinu bigia maga menombo bigia kamwenyenda tia alwasiwi utubama kamwene atonu nwenime aga wangwa siruko jinsa aga wansi ya wa
8: FM Nortina
1: Aladam beragia we so ya sopa we na gago hanu mangi shiru gaiko u damipo wa uka befaidi getero atrata sono yiro ma damikun alada awasiban wo no yiro mikwa ba wana mede koba yiru gira ma yesa soba dodo ka yiko hanu ma ya kwa uye kurome no giwa dete be tonkro bibu keo yiga haka mikun uye nge giwa ye masa ke dinu kuro so kantine nuteya yenti ya wa amikun moenge kwa kama se yesa behemberen temenegun alafia yigbe bunirunge moe promena okwa mese mosa ne sogo be no sia menami yoka e besenda ba ku minno kira mo ngwe ne so ya sia bange ya sakwa sabe no sia mesa si anti fopure suno ne wi doge wi soni nde ma aspitin titi yira soniro si anti yira sangiro me kumbure me me a wi suno ti kerwa to ke bi u ma ka win kan o gose ngwe ne o me a me no win dan wa pa o pin o ka e go heye o ko na si a pin wi yara me hu ma ba ba ne ngwe ne san na carrot tendo me yo go sun sumi be han no in beragia hanga yangwa mo de me ngwe ne to we jo Samson dari umane ke umba he unwe ne we mama son rume ye son ye saton kura bum buraru me hega veni doge o ya habogu bakuro kadirum buraru nkobu uma me mo ne we doge ami we eko he we go yiro pa we ka son he makan ton kura tona ko pon son ro de me ko me ho ha ma be no sia masa be no sia we na ma ko han ma ye ro ga ko uma da ala dan biragia son ma do do ga e gouvernement ya mo ka kuni ya pin ni te mu so ada bun so aso mo ka e so aso ma ton bu faidi yoka ene soko kano mi mo ko ben pa e po nya mi a ino sabu ko mo mo iki hi ban biragia toto gu ge ne gbagidu zo e sabe sia ra mo ka kiti radio no sina mo we

kasa mere bisibu bad day man kilobu bad day na day man garikan mi day wan yankan yankuro inyo yabuti tana tirabaraka gani sanam miso sanwa bawan marison kun duairu mere bisibu yen sababu sona sekere suno sinagwe bekagi kawim bwabu sandawin gobi ba se yiruma ba kase genyo kogi bekpro balenomo babenomo magani tura sekere gya sekere maruwa kayensi kukparo sinagwe bekagi kotara uyo mere bisibu kokuma de bui gani tusiya gani ban gani sekere suno kawim bwabu bane beba soro kpere wa buka sobu mwa masumboka gane ko sina yande nkwa anasara ngonura yiru kanyinano buka tiai so sama minira mire bisibu yensuru noba nese son okra no buka ita dede yira gani sakiru kongkoma duwebu fok baiba tonkurabu budwe uko weon wira sansu se mire bisibu sandan girari tekeba Buanu sam buani bab. Besan gen de ma ye me buko ye ya ya wuru ki bukro. Awa ka de ma ton don mo emo ahuware ana. Shuru isa wa mini wison akwa no kaite segere gya kae pro wa segere sunun kon no mi gya. Yende kwa asibiti sunun simedi ame. Shuru wison yenu ti asalini kwa sunun tarame uyo. Sono tara yo ko sikune ko sekere media ni kami sono ko si do mon ko memer bisibu on si o sina pani ko kura me le man ko no dia ba le man be gindo le media ni dia fu ko da pa le man kan ko mindi si wa ba da to ye guru dia to ye guru mi sa ye mi gun aha sekere bansu mindi sekere tonwa ba ni sekere ngia mi to ye guru mi dia sekere ngia ko kura mi gun ko ma do mon ko memer bisibu bu ni tara sono si o mindi ko kura me sagadori sikuro sagadori sikurumi unko magen gibe yaya ru pasipa gen gibe buma witu me mindi sinagwe beka gin sewa unyura mufa mire bisiwu uwe yogu banso ndi uwe kpe wonka o kpe wonka ndini wakura migatie ya mistona seke suno ko nintara nyanka nyam nika mintie kuro ko dome kpo nintara unko nkare wirugo mo sinasika agia sinasika mi miyako da kwa gwari bu yaya kwa gwari buma witu seke suno sinagwe beka gin unsikono ke kwa ngurama ko wamo mes sina paru dia ko du sego un dua sego ni yebara ko ko ko banko pa mere bisibu pa suno de kura mame ko no mi gun ya sinu ka ye ti pro ko ma e bre na bu we na mi dia ma kin won no ni nyangwa ma kin wiru tu de ma ya ya ko nguru bu tu wi gara wa gian o pa si e su nwera akura ma segere maro dia segere maro wo se bu gen gani mere bisi ma dia won ya gwo bu henu 5 kwa ne mi yan kura bu ne 5 kwa mere bisi nena soru pako batia marara nji akude manu gani tusiya sina biasa gobia san wasanga biya we baton biya a we sunu wa wo ma sunu wa san baltemi awa aha sunu sanda sende temindi we akasa sunu a wasagia wa wasanga ga kami pro beten gira sinambu handa nanjira balten gira sinambu pro ba mankan san gambol sunu sega sunu gwe bigagi tuko sele uno wi kungo tuko uye Bekpro ikura ma sekere maro midia anasara ngon ra iruka nyina no ka tia so sama mini sayes tru no ba ne se so akura no ka itandi se ne ka gari ye so nyenu dede so nyen te me sa ma ye me ka ri sia mi ya ka hi so tera ma wasan ga bi u bara koni bu bu yi su keke ye sa wasan ga bi mi sa we mo bu ka we ne ka gani giru we o ka gani giru we ne ka kwara we o ka kwara we men na me bi si magia nwa we kwara banu drama no so kumo ma nwa ana sekere wo ma ka ri wasan ga bi kuro ana maso asan ma dun tanunye o bana wemi dumaya ne yon siwa awo ana segara kama gwo nu kiri mero bisibu bika win go bi baka yero ba kuro e ka yin kogi kuno yeso be wasaka bagina ga ni kuro ko ba pa de migu panwa ma ko sire sire mero bisibu won wi ade bar ga ye tusiya gasa bira ka bira ba ma ga ni e bonu gabe mero bisibu sanda gari segara ting arondissement gro gro basoko basia dwawi umwa mi wo mero bisibu

0: Why guru why maron pega wea basia ginke wama gahansin a pagu tondroton kura bega kino meha ma beg ganigi ure ban kura meba ma benum break a wine samaya gran kemigo kama hey ya kwa make a wingu pro gran kemi basia ginke mama sevi ken kure mani ba ma benum break a wingu pro waka bekiro waka nebu ya waka kemigo kama he mene gumme kawen sama ya basi ya genge gran kain yue ben jibara untombo kuro basi ya genge barako nso kwa ya maiba mabeno mbure kawen gyu kuro ya gran kain migun kama he mene gun zuli ya daniel mkuro basi ya genge gran kain migun gran kain kwa ya uwe beka bekino meho ya gran kain kuro muro bek kuro sanda kuro muro kwa yore waka so kuro banko bure meho mabe ya kwa yesi meme wa magahara waka beso la mato kande mani basi ya genge ya yaka wame nyuka aka igia kama he menegu me ngani bage ndro me ba ma benu bure ya nyuka ka emigu amida ma ni nyuka ka embi sabiro me no ben ba problem ya gusun kore sete menegu me we ba do akenu me sa abo an songura ndi ka wi kora gani gi sa gran ka ndi kora ga ya sa wa magaharu ndi kama he go wi kora na bunyo me sa nyuka ka ndi bi baba to amo basiera mo banenga kongwa he bi bo ga fo wa hiraro nkiru na baba ti wa sa me so be me baka be be ngi pa anyi ro bunyo me baka be ngoro ko mi kun bwan te me nwe no bata pa be be na be be kwa e kon kin pin atrate basia genke banenzi na go ay electricien gomine songura mwaka bekiru mwaka nebo keno buyo nyoka ake gea mwaka beso kama hesafi ya karame bwani mkuroba siya gengen ya songura migu kama he katumi andire mkuroba mabenu mbure nyoka ake gea satu mani muhammadu mkurome nyoka ake migu mba siya gengen kama he kwa nyiro suwagi sabi mkuroba mwaka beso ya nyoka ake tia migu mehu wa mabe ganigi karimu mkuroba mbewa nkongema mwara delege mani nyoka ake migu mba siya gengen kama he tango meba mabenu mbure kawen nihi ya pia nkuro ya beka besobu ya meho amabe lasima uru koto nkuro ba mabe rumburo ya munga bekinu ka mwema ya mame kwe kure moro basi ya genge nyire nyoma mwema nyire ni nyoka aka nga kukparo munga besobu kama he buwa gani mama sabi kenu nkuro basi ya genge mwe buwa gani ya munga besobu kama he minigu me wegi me ba mabe rumburo ya nyoka aka emigu adama ya ro do nduro nkuro me basi ya munga genge ya munga bekinu mwe adama ya ro do nduro nkuro nyoka aka emika bebe numadoge bebe kwa kuro gogo vena wiku mbe ngisu nwa mwa bede nga beme mwa hine gwa ruko kukwa hiya. Dafi ya siro laza usan akebi mbaba njibwe mpehidang kukabuwa kama hege ya yushu no urume wima saa mpehidang aseki kukabuwa kama siri taufiki mpehidang bon aseki pehidang bonwa mi kukabuwa kama he buka inabiru me wima saa mi beng aseki yentire giro buguro kukabuwa bia bakwe maminigun buka tabiribu siyara bane bebe kendudu kamwe bebe siye nyora same soa baka mwela runke kwa migun kukabuwa ma bebe baga goniru yara beke bibe baka be kendudu kamwe bebe fana mwe idara mwe ikuwa kuro siye nyora ma nyano mwe bi yaka yara kuro basi ya gengen bebe numadoke mi bega bekiru bega neo bane wanto kwa Abraham medelege guro kenegua ka aga ha konsete mwaka bekiru mwaka nebu na sasa saka lafi ya meri nsonko ba mabenu mburu ya mwaka bekiru kama he ablai batame kukabu mbarakwa ya basi ya genge ala kwegea romani wibasuku mwako divuwa ba mabenu mburu ya mwaka, mwaka bekiru ka lafi ya abu bakame wiyomo abu risha no sinansomo kukabu mi basi ya genge inusa batama ane kukabu mbarakwa ya mwaka bekiru sidi sare kukabu migungusono bedi ukwa hiya metri ya siru mani ba mabenu mbure kukabu wa basi ya genge profesa binazo mani babe si ya genge ya kukabu migu kama he brasu no laha na meha mwekomi ba mabenu mbure kukabu mi mweka be kiru kama he minigu memete gene me basi ya genge ngando piyo ya kukabu gabriel kwa fe mani wibasugumo la biblu ba mabenu mbure ya mweka be kiru alasa nzaka irazak mani dogotoro meuga wame gamian dogotoro jirugia basi ya genge woku retu ma mani kukabu wa ba mabenu mbure. Major Suleimani ukabinya tete dimo ko ga bo bebe ma ken do do ga won ka ma se be sinan be ka ma he do to ko ninu do mar ku ami pro ka ko ga bo son ko gi hon go be pro be ba pro be se a bebe de no ma doge ma sam me so baga won ran ke o ku de vacance e kwa baga bebe bebe nyano se da o won bebe ba go ni ru yara mi gun baga be en ken ro ku ami bebe won se o enyura pro be se ara gun ho ma bebe ngia so e pa gun ho ma be hun ga ho gun ngia turi ya pa imbe mo de me mo me ko ga bo ngu so ada bo so aso ya kora jo mu mu re nok sa ko ga bo ndi breke kande sa ko ga bo mindi we gen na siri sa ko ga bo ndi kama se wi ngoro bo me bi aba be to mo basi ara mo ya ba na ba kirwa iko awon asina san sen sen na san pa hege no san be bi san idagon de no san me so ba ka be wi so adoge ala san me ba ka be wi ngoro mo san da wi ngo se ka ngoro ke ba kwa se gan se ko pa be be be nyo he be be be da ga be be ken do do ga be mo he be ba si ara gen gen ba na nyage ko gabo da bitero mu gabe kin waga nebo alagbe da do ko gabo mi ban benu bure simema ni gaisu no me yesu ba si agege ko gabo gi amu gabe kin waga nebo kama he mi ni gun me gaisu no ko to ko gabo mi ban ma benu bure gaisu no ton ni ko gabo ba si agenke ba wo ko gabo amu gabe kin do go ale ma ni ba si ko gabo mi bu wo ku re lucien ko gabo ba ma benu bure adam ni ko gabo mbara para amu gabe so kama he meti gine me ko gabo mi si agenke wo habu chauffeur mani mo ka be so ya ko gabo mi gun ka gunu bon sani ko gabo wo mare to ma ko gabo mi bambe won ko ngema da fi asro laza ko gabo ka isi aka abu ko gabo ti ami mi no be mbai pro be mu ya gu so ko e pa gun ho be de inga be me wa hene gun ko ko hi hete courage o mu me nok sa ko gabo ndi breke kande sa ko gabo mi ndi gen na siri sa ko gabo ndi kama hewi mu no bu be se te ba to e mo ba si ara mo ba na nu ko ya na nye ton ba nu ki ibe ku asina nson sina sina nson pa hege no son me bisun son idin gon idin no kwa mro ba se ba so ma dodo ga kwa me se ebe da me ken dodo ga mo hia sa me so ba ga bebe ngi me so do gi ala san ba ka bebe ngoro mo mi gon segen si go paro ba na mi ni wa mora razak ba se ya gen gen ku ga bo ya bini woro mo ga be kirun ka nebu zinabu ma ni ku ga bo bini woro mi ba ma be nu bure zaga karim mani basi ya gen gen ya won zaga karimu ya kugabo mi ka won kuro be ga be kinu mora kure mani kugabo ngabaro ba ma be won kongema ka wa he mo kure lafia kugabo ngabaro ti am basi ya gen gen rashid mani potabu so mo me kugabo mo ka be so ka idrisu ga mare ga ba ba won konsiara ya ya ga mare mi kun dafia ngoi ga mare yakubu ga mare ka ga mare ge be ba na mi kuro ba ga ka bo be agun ko su na basi ya gen gen fatini gbengbere gan ko wa mo ka be so ka ma he mi gun me metin kuro gbengbere gan ko mi ni ba ma be nu bure esaga kuro ma ni gogun gi abasi agenke memun ayere ku fo bun re mi kun ka ge ka bun re abasi ara mi no be n ba ipro be mu ya ku so kore se te me ye ba ga wi so ado gi ala san woro ku asegan sigo pa ye so aso wi ko ajo mu mu no ku sa ku ga bondi be ka kande sa ku ga bondi ka ge na siri sa ku ga bondi ka hebe wi mu no ka se opro ba ka pe wa mi ni bu ka be to be bu si aba na be be ko ikon kin pin kuro mu ro ni tago da do do ko pro be ba ko ya won e mo yo ka ni ya ba na mi ni mo ma e me ko ga bo abasi ya gen gen terese ko ga bo mi ba ma be no bure goi ni ko hiya gya mo ga be kiru mo ga ne mo ga woro ka ba he ma ma ba ro me ko ga bo mi basi ya gen gen abulai bata ma ni ko ga bo mbara pa ro ko won kuro be ka be so ya ya ko ga bo mbara pa mi basi ya gen gen sedu ni ba ma be no bure ko ga bo ngaba ro ka won bi go son opro me ho ma be sedu ko ga bo da karo gya me ko won bi go son be basi ya gen gen ye ha mi ni go ngaba ro kuro mo ro be kuro be ka be so bu ne no bu me ho ma be mbara pa ro kuro muro be kuro ko gabo mi ba ma be be kongema ben bi be kuro ma ni gabaro me ba si ya be ka be wuro be ka kiro be ka no be ka so o wo mere ma ni ko gabo ba si ya genge nyero ndo ma ni suman kuro me ba si ya ko gabo mi kun kazina david en kuro ba ma be won kongema lidia ma ni yesu no wo gan kuro me ko gabo ka be be no ma do ga kuro go go be na wi kun be ni so no aya ba be to ga e bu ka pe abi ba kana mu abi ngo be di ko he na yambe san no go do bu mbere agia yango suna yang kuro paru We call a mummuni sako gabundi, beggar can de we yayan cross sako gabundi. Delegate sa segendi me, and safano, come a head baton, snom a segendi, be a better emo basieramo, but I backing was some a saw me. We so I do get a last son, ukabesero, come back a young girl, quas again, sigu, baby, da, baby, quai, con king, mea, cromo, nitago, da, do, do, co, cro, you guy, be a co, ya, mamma. But I need a hobba see again, king, ya, cogabon, segan, sigu, ba, muga, bekin, waka, nebu. Me, home, I be your own niece. Sigokbara make a win si hoba si genge. Duen draw ni segan sigokba make a one kuraba ma beben kongema. Philippu mani segan sigokbara me basi ya genge ya soya wara ya kama he mini gumme basi gin yagi. Segan sigokba me waka be so. Sofia mani baton sunon kura segeremi waka be kino. Kama he dama me baton sunon kura segeremi basi ya genge. Matuye ni segere o me basi ya gawan kura. Kama he mini gumme ben dry be kuro segan sigokbara so ado giro beka be kino. Ha met some yeron giran gira segre mi kun basi genke kama he mene kun me yen ha mene kun me safa nom kro muro be kro bega be kro bega ne bu segre mi kun ya me ha so ado giru mi kun me be ma be kro ba be be siara genke ya bega be kro bega ne bu be ma be ka si ho be kro segre mi kun so ado giru ba ma be be bure me ha so ado giru kro muro be kro bega be so bu ne bu me ha se ko kro ni wa baton sunon kura segere mi bambe won konge moya yen ha segan sigo parun giren gira baga ka bu bebe kwa bebe kon kin pia bega be kiru bega ne bega so bega be woro ya woro bun sagemen na han yabu non di mare kura me wi bi ogben gregan kura sa pe daru mo so agundi ka wi ba me wi wi ba mo biriki me unde ma muhammadan kura mi sagemen ba han sabi konaru gandi kabake me ba so mo tokon ko me wi ma ismaila policia kura me bregan tene no bi ba be to ma basira mo bana be ba kiru wa same so baga be ni kura me ni re baga be wi goiro ka wi gongoro mo mi paro mi gun abada be be be da be be kwa ikon kin pia ikan dodo ga mo he iko awon asina san san san na san pa hege no san me bisiro san ida gon ida no go epiga yo ka be ba si era genke bana mi ni gun me ben don ai gun ti asuna de mo me ka yin se ho puro bwenge ho be ga be woro be ka kiru be ga ne bo me ho ma be ha mi ni gun be ma be puro bwenge ho gun ti aba ma be be bure me ho ma be soro abas ba si era genke ya gemen ham baraj guru mo so agu amo ka be so kama hesa bi simeme basi ya genge mbwenge honya ku sina nugia azra se go ni ba ma be no bure mo ya delege adam yusufu nkuro gami anne ho basi ya genge zinabu mani safe doro mo ka be so ya gahum da guru gia me ho ma be wi muhammad me ka wi mbigo so pro basi ya garo se go gbo gia kama he mi ni gun saka jeremi me mo ka be kinu pe daro mo so agu ya ware ni ba ma be no bure saka jeremi nkuro ya aga wa me daru mo so agu migun kama he alasan pe daru mo so agu migun dado ni alasan kro mo so agu ti ami ba ma be run bure fure re ni tairun kro pe daru mo so agu pe daru ngira ngira be bebe na ami pe ga wura ba si ya genke mu yo so ma ni se run kro ba ma be run bure bo ba nye ba ga bo ya kama he mi ni gun me baiki su ma ni fatin dron kro me ka wi mbi go son kro pe daru mi ba si ya genke nikola ma ni kama hebe win kro dado me pe ni pwero gya beka beso beka kiro beka neo beka ma be waru ya waru bon gami anna han ya bu no mare kura wi biyo gben gbere gen kura kpe daru monsu agwo ka wi bake me wi baso kumon tokon goy me ismael polisye nkura me bere gen tene no gya kama he mine gun wi la ima me wi biyo soja nkura sabwe mbago warunti bia bebe tuwe mo basi ya ramo bane benti beba kilu wa idome ibe kuwa wansi na nsan sen sen na nsan kwa hege na nsan mebisi nsan idia gwa ndia mnu kwe kpiga kura mro ba soma dodo ka kwa same so baga bebe nigro nyire baga bebe ngo yiru ka wingo ngoro umo mikun ya nde makparu wa miya beba da bebe be ken dodo ka mo ya ibe kuwa ikon kien kumia kuro basi ya genge bane sule buwa niti mewa kwa mbigo soma bega be waro bega kilu bega nebu azi adi satu wan isifu bongo dan kuro basi ya genge kare gon kontogia kama he mini gun me dada mero me ba ma benun bure ya bon kuro ya basi ya genge ba hon kare gon kontomi gun kama he tanti bariki me ba ma be wen kon gema gema ba hon ya sabi dikon bira mo ka be so mu mi na be ko taro basi ya genge ya gema ba hon sabi ko naru gya ka ai se me karimun kuro gema ba hon mi basi ya genge na sira ma ne zuberu te gun kura me basi ya gen gen ya gami amba hon kama he mene gun me fali mero me gami amba hon sabi konero me mwaka bekinro ae satu mane sumanu kura mahon sabi konero gya karuna mekanisye gami anson se yo basi ya gen gen yen ha mene gun me nyotule rung buherun gira ngira kparu waga minti ya kuro bega bekiru bega neyo bega waru meho mabe aisha basi ya gen gen kama mbigo son kuro garo gya si opo fese mani ba mabe numbure moya musasura kumbira aboyo kama he mayama garo me basi ya gama mbigo son kuro gami anham sinabara giru gya muka bekinu dado mani sabi beken kuro me basi ya gen gen breken tine no gya beba nsi ya mo beba nkwe bebe numadoge bebe be kwaisi yo ida ikendo doga mo hebe mba ekro bobe siara guho be de nga be benwa hene gonu ku kwa hi ba ingo be di kwa hi nani yambe sanu ku do mbira gya yango suna yambe kro paru ya para ne nuwa bira gya gya ne ame ne nu sansu mo bungino ka ne nuwa do sa so ko ne doge suwa sanga sen kuna so ese
1: gun alfa usman sira yensa wi alfa usman sira me isu son kore nyiran gbon re kemika ablai sira isu son kore nyiran mi gun ka ba se muhammadu sira isu son kore nyiran mi gun re kemisi be ko bara un sanga tem se te min di buka mi su promen na no sia ma yensa be sira ba gbon re kente so geswan te ga wo nyinamu gun ariyo ka sira be bere wa gbon re kente so pro ba le no sia ma sira ba ba me no boko gbon boko sina kandi on dan kwa sibiti batru suru no ba ne se son endano katia yira ko menoge sina menoge ma kandio mira bayi bugwe sina amigun yen son besira ba bebe wa gbon reken te so ide yeme kege wa ye ko ka be da migun gwe wiro te baba bawe pro bure so so ke baba bawe pro bure foto iru iru yira ko ikosi amigun ko ima e mori sewa kankara hun damba iso kam tia no ba ne nobu no ba ita iru no ba tia kam no ba ita no ba tia 01 95 82 60 86 mais to koi ma pin wi alfa usman na koi pin no susi ba ino nkirin de me bere me no gima ba bekuru yera ya ba anko yera mi gun bekuru wa mi gun te ba we poko pon ode en wi alfa usman susi iko ye pron da ba no de me un we ne be sira ba pro bo reken tin so igu de me no ge sina ide iko ke iko pa iso ruko ndan kwa asibiti ba tre shru in so in dano katia yera ko me no ge ko

0: gbarɔ ye ya sanu mana yaka ho mi mare be bara ye deli be maru bara ma ye kasura bangwa ya wi ga pe ma de ba wona rum bu ba ho gbe amo kuro mi ye wa i wi kuro sino sedu kon se fa ba ko wi na ale wa mi kun ya san so ho ga pi ku hu pa ha ya ma sisu mo muero pone be wi ye wa bu ba ho kuro i nye me wi na o kira burum bu ba o ba ye wa gung biro wi ndia ma wona gi um bu ba ye so na siguro nda suboba don de ba wa bu ba ti ami kun den wi ye wa ko ipin wi ba ro ko ba be pin itungana ye nga ino sia fa ba wa kuro sino sedu kon se kara kel po kon kuro ku ti ani bu wi ko o ga be wi na ale ye wa ma pin idamba ye ni sugu be be ga nun de hire me ye wa be ngung biro itaye yo kantia no ba ne no no ne no ba iru iru wa si iru no ba ita kam 95 54 77 80 fa ba wa kara o wi ka be wi ale ye wa o no ma turi
1: Isi aka kaka gite wa oka agi habanta kangbe yembu oka wia mina kuromuru wa warindari no guru ro. Kawi biba gongen kuro agi habanta kao kawi fatuma kuromuru agi habanta kao. Tomeraba dumara adio no sinami nibu ka kumanu siara kakinti ba wa. Yiba kabentu no sabi yirima idrisu kakangi. Yiba ka ongon waru kwa agi habanta kangbe yembu wa sibiti tunu tonu batu honu aga indano bukatia. Yesuru no banen son okura iru. Sabintu no mbararu bebe ni maduge nkure ngadan kwa hewin sikurise ungon. Woru ebe tobora ba sera gumo di ko sera durun so yaban ta kan pe ga wure kono ga kono ba tobora be be bitem gudu du ko ko wuru giso kpuru be be nko wanu sera inga me wa sine gono ko ko si kuro morbu do ko be kpuru be tobora ba sera be ba ga nina be ba ga dana mi kpuru gho so mo mbiro nyura sabi kono mbo hete kpuru kpuru sa so ka gyandi yen pe ga wure ba tobora bi ogunu so ga ntim boyro ka mbiro ga sa bo kpuru be ga bi onu kudu fo mbure yeri paru gyandi ka mbo hen tombo kpuru be fo mo gengem wasan tobre bakururu yenpa yongure batora wisabi sidi kawin zama bana mindi pro goho me bihite dena bentio be pro pro sakosiam di bi bukuro be batora dibu sesaka gesbanta kantre wolo kawin bi bukuro kawin yinun kromo be pro be fowen ye be bonin kuro ge habanta ka banon tora ba sera ga yinun tombu pro bu hiten giran gira ban suno girin kuro ban be duai bankasi mora ge habanta kan basaro kawin ngoro bu kaben bibu kaben kuro be pro basaro giran gira be tora ba sera goho somo birun Yaban tagam baton suno basira kan krobe kuro tora buhiten giran gira bugosa mani buhite kuro bate tora yero yeroma ka kihi yema wim buhite kuro kuro gaban tagam bwe woro pa ga wuri tondro ton krobe ben yunu siera suno suru basira ke kpo kan suno ka yin zama e kuro bega biru guru wim bibe kuro be tora basira go so mon biru nyira bega siguru bega woro gubuna buhite kuro kuro gaban takan ganigi sakaro be tora basira bwe suno togo sai basira bwe sinakparo bat tora ga yin sina so kpo be kuro bega siguru bega kinu bega kontu dogi bu pro gengi sigundi be tora basera ko to kan ma gogba bu kuna be ga munya bu ye ba ka ben tun do wi sabi yiri ma idrisu ka ka gi ye ba ka ngon woru kwa gi ha ban ta ka be yen bu o zan da wi mbara run dan kwa wi sikuru se ngon woru ki te be son si asibiti su na ba ne son kra yiru tun no toru yen ta kra wi si aka ka ka gi te gi ha ban ta ka be yen bu gendi ka wi amina kro muru wa bo inter no guru ro ka wi bi ba gogen kro gi ha ban ta ka o ka wi fatuma kro moro yaban takabo awuran buga to ebu sera ben no gawa na hasari bango uru ebu ma ya san ben sunu so ko ikika gibe be kin so si dia gondo gibu dia ebu no gibu be ba kimu ko ban kema ko e puro be be mo se an dodo ka ko a puro be ben so mo wa bengo gun so atore be kin ko ban kema ko e gon ma gwa no nduge di ko hata ha no do mbira gya be ga gi woru nyina gi haban takabo no tora ba sera gi haban takam ba iman kalfa be ba do e sina an puro go de kan e puro no bengo e de ma karimu ya dura gi haban takam yedi paro kai ngono be puro be tora pe probato ayri parun giran giraban gosu ngi karen kurabu kuru noru minize kpogo ya wa heban pe danwa ka yinun kromo yokuro gbeyin bu obe ka sobu gbengbrekan temba meru gorado lafia musa batora basera baba mo ka temra bu gho somon biru nyura miangu agu ho kore mansango bi gaban taka ka ngur bu kuru bu tora basera sombe yin buhete kuru ban gosu ngi gaban taka mbugru gibu yen pa yin wure kromo bi kuru ba tora basera gege be ka konpiu sabi yirman buhete kuru gaban taka be ka temrabu bega siguru sego goyi wimbuhete kpuro yen pa yen gure gihaban takan gbe yen bo baba tora genge bega sobu aruna soge o kan antra tru dimo gihaban takan gani gisakaro baran tora gon somon biro nyura mega bado ma bagri yema kayungono koto yema koto baga ma mi gesban taka gani gisakaro koto goyi baba tora basera genge wi bagi yema koto goyi gihaban taka baba tora basera genge kro toka ninu gogba rukuna baba tora ba wure isa ka biok peru gihaban takan gbe yambuo wega bugulo goro bega sobu biote gihaban takangano parugia bega teona bu bugo biwa woroge biya kpro bega bugulo goro bega kparabu kabi azumi kwa wiha atara ako basiro nkurami za da indi ba utora basi azumi segen biba gihaban takangbe yambuo ba wen kongema masoyo gihaban taka wega sobu wega temrabu kromo doko kpro bebe wure ba tora basi ara gengen degi biwa ga dugi na nyanga nyandi kpro soye yiru son kwe ka sa ba sa gibu kpro bebe yunu sera gengen go no sina dan so si bega ben kurabun sagana so yeba gabin tundo sabi yirma idrisu kakagi yeba ka ngongoro kwa gi haban ta kan gbe yimbo asibi tundo toro sunna banne so kra yiro sabin tundo mbararo yeba kubana do do ga kwa kuso ga unsina kwa uka guson soko da beba siguna kpro beba woroge na kpro beba na rakyan kore beba mwesa na kwa kpro beba kin ko ban kpema ko e bene go wa no duke o ta wisi aka kakagi te gi haban ta kan gbe yimbo ndi tewa kaya mina kuramuro wa borin darino gururo kai biba gogen kuro gheban takao kai fatuma kuramuro gheban takao bu aguru abuga tebu sera pene ko na yarmo abango ugure bu ma ha ben sun so ni saka ba ko ko agusun bu yindu bu sia durun so gheban takao ngbe yembu yenpe yengure kuramuka duro kpro gbe yembu ngirangira daga so bu gheban takao ngbe yembu ndajabe kpro kpro ba ben ko banu sera go di ko sia da fia sengo wimbu te kpro yina go so man biru nyira daga kiru bon so mo won so atore zakari chauffeur no bra ancien ko wanina tora baron tora bega siguru aruna saborindi kawin zama ekporo bega biru okuru isha oni zawe no kwakiru gandi ami kawin zama ekporo bega konpeu borin darino gururu yen kromro do ko be kuru be tora basira gengen bega tenna bo yinga ben wasi ne gono ku kosi borin alfa woru yen kromro be kuru kuru be tora bega kiru tamute mare gurundi kawin biru ko sambu kuru bega biru okuru bega siguru bakada ninan sama giro kawin zama ekporo be tora gengen safura ni kawin zama azani gigendi go me biru deina beru musan kuro kawa sugo baro kamario baron tora basira gengen wi done boyin ba wa rugendi be be bo tora basira go mbugo sa be kporo sero yema gwan gi haban takan gwan woro kawin mbugo sa kporo be en kuman sira gengen wurdore sa bagundi kawin zama banan kporo go so mbiru ro be ga miru bisiru gawe foto unyo gi haban takan bon kinu sera dogri bu kporo gengen sugundi be be tora basira bentun den woro gen so aso ami wi saka kakagi te gi haban takan gbe yembo kaya mina kromuro borin derno gururo kai biba gogen kuro gi haban takao kai fatuma kromuro gi haban takao be tora basira men saka ba kro kwa ben tunu baso ka sabi yirma idrisu kakagi iba ka ngon woro kwa su ne banen so kura yiru kite be so se intaka ba ko me bene be noma sakuni na bunna hon sangunu ga gusu tinko baba kanadi ko sa tan sanu gudu biragia woro te an so so mi ni kon wi bake mariam kromuro wa gesun gon woro kai idrisu kakagi sifu gi haban takao kai safia biyo wan kuro gi haban takao kai idrisu kakagi sule gi haban takao bu aduma bu gato bu sera saben tun num bararun dan ko win siklo se un gon woro kinte be sonsi boy ki kambira jan gon num bira jan yebun gi kpro za siklo he woro be ba ko ban do do ga ko kpro be be tora ba sera bango uru bu ma ya sa ben sun so fa be kpro kaliban be ba do e sina agun de kan kpo nu go yu de ma gi haban takan pai yen wure tondro ton kro kon ga kon no be be so bu yaro we kpro be be tora imor la dan gi haban takan na tokoro kan buhin to mu probe to la dam bason saka an kane saka bazisi u kan gi haban takan lugo to dirum boko ba ufo won we yari suno sule pompis chauffeur pogo u kan gi haban takan no gare parun tora ba sera won ka sobu suno dan yon buhite kpro gi haban takan yon krobo ga drobe wa tora da fia sende gi haban takan kan no paru gi haban tora ga onro bu kpro buhite ngiran gira ban go su unye sero kawin se su bu kpro kpro sa sa ore gendi be be na so sera o be ga temna bu la matu aminan do ase suwa okan akerpoko banun tora gengi nga tima la matu epoko muro aminan do asisu nga konkme directeur dani tairu nga ge haban taka banun koman sera nafisa kuromuro inao kayumo kawuno be pro bebe na inandi pro bebe tobra gengi beru kuromuro wa inan suba woro banun kongema nga tima bu gesuban taka nga adimo guru yen kuro buka dro pro bebe koman sera ge haban taka nse go sunon buhete pro pe gabure dege son pado yinu gi pro bebe tora gengi haban takan sabi kurum buhete kuro bebe fonwe so akuro wurum ya wim gomini be kuro kuro gi haban taka abe tora basira gengen bega temna bu ka pehidan tata buhete kuro gi haban taka tiami bega siguru bega woro kuro toka gogwa buru kuna bu bebe tora bega mwenye buo bega nyatim dogri bu kurokuro gengi sigundi bega yunu bega temrabu ndema ye baka bentuno sabi yirma idrisu kakagi ibaka ongo woro kwa gihabanta kangbenye mbuo asibi tuno toru nalaga indano wakati asune bane son kura yiro sabi ntuno mbara rubeba kure hindanga kwa wingwa wiyo ndan uisikuru beba dakuru beba dala kyan kure ba woro kwa beba woro nasune bane son kura yiro asibi tuno tonte beba naru kyan kure mawe mwese anukua kuro baba nso mumbu wabi ngogo nswa turebe yabe takate kwa bane bango sinyo kwa ubanyo doma wireba karadio no sinyamu ya buka kwega ure toy iku mabe inyino kuro ugu moruko bako la tabo gebu kwewa bagusu no sera baba amanu sera baba akana wamedi kwa sera tansando kudu mbira agia
2: yebe kabe ntuno jisu kakagi ngongwa rukwa gihaba ntaka ngbenye mbo asibi tuno toro batu hondo aiga indano buka tia ye nsuru noba nese nso okura yiru so asora wi abiba gihaba ntaka ngbenye mbo gendi kawi fatuma gihaba ntaka ngbenye mbo mindi kawi siaka kakagi te gihaba ntaka ngbenye mbo kawi amina kuromuru wa boy ndaro no gururo kawi bara kuro gihaba ntaka on yari parumuru baga duma buka bi dunia gibuto ebu siara gengim kakinite bawa bebe bite mugu dodo kakwa sanda gwe ipika mbira ajia gonu mbira debu ni gibu kuro biwa naro kiyan kuri boy mwese ya nukua kuro bane gusono so mbiru nyura bagusono siara bawa amando siara bango uri buwima kwa yansa bensu nuso bega siguru bega waru zabi ntu no mbara rube wa babira nda mkwa hiru insi kuru biwa waru na kuro biwa naro kiyan kuri biwa batakatimu bane nogo ana hasari bango sinyu kwa uba nye doma uri kagire kono ka kono maga turu kwa ibaka radio no sinia unya buka nuntoi genge mwe takute ya aru siguru mbira awa gihabanta kan siguru waro bwon konsera kawi tairu za tumendi kawi nsama ya kurobe wetora genge saka buse mbiyo gihabanta ka abon wen kongima kawi miniku wi damasunon saka kawi mbibu gihabanta ka ngbenye mbuo baya kurobe wetora basera nyinu gen gira ngira bangosu unye gbenye mbumi Alisi ni gihaba ntaka wa miyamu ya guho kore bega sobu. Musa bata adamu. Chauffeur. Kawinse subu kurupuru gihaba ntaka wa bewe tora ba siyara bega miru bisiru. Biba kuromuru wa. Tamba waru unyenu wa gihaba ntaka wa bewe tora ba siyara gawin besi bu kuru kuromuru besi be. Kawi waru yoru biba nduro. Tamba waru unyenu mi gihaba ntaka wa bewe nkubanu siyara. Aruna sonekpe gihaba ntaka lemando miyamu ya guho kore. Gihaba ntaka mba imam. Kawin kuro azia. Kabin bibe kurokuro gihaba ntaka lemanu mi babe nkubanu siyara. Gunuman kuro sare nwarare ngomine kwa gihaba ntaka waka ungurubu. Gihaba ntaka nsu nkparu gya bega temarabu bega binu wu. Alima Jibril Dune kuro gihaba ntaka waka ondroba wa tora gandigi sakarumi bega kongpe wu. Semani kawin kuro gihaba ntaka ngbe yambu waba mbe nkongima bega sobu. Wi alayi jibila. Unwa gihaba ntaka lemanu ba utora ba siyara gengeng. Samba kio soka yi gongpe duragi gihaba ntaka ntereno. Kawin bibu kuro kawin yinu kuromuru kurobe utora. Kromolo ni takaw da do so pa irubu be ben so ma sera dogi bu pro gengi segundi be ben yunu sera go hono sina dan so sibe ka ben krobu sagana so ko to kanu ma go gbo bu pro pro be ka gomi so mi pro be ka munya bu be ka temra bu ye be ka ben tunu di ka ka gi be ka ngon woro kwa ge ban ta ka ngbe yon bu so ndo ban nen so okura iru asibi tunu toru ki te wi mbi be so si en ta ka be ko me ya be ne be no man sangu ni na bu na hun sangu no ga gi so tin ko ma ba kana di ko se to ma san lu go do mbira ge ma be hinu pro gu morko banso ho da ge mo da baka ra duai be kro be to ra ba sera ba gusu no sera ba mama no sera genge
3: worun takaru isifu woru gani sa bwan songurande kawisi me iru abu sa wara bu yir gendi kawisa bi bena soge itrate sa bwan timin win no bata kparundi kawi dom bi mamudu sa bwan timin win no bata kparundi kawi woru bwan bata sa ni kula kai ngrupi bu ni tombe ba kwebe sa sam ka tombe tobe se ka kite tombe so do ne ba bi kwa ne ne nga sa so be nkro to kai ba soga kpa iru buyo ye gbe uka seru kwa sa isiku ni senda Warren saw so Boka Jingo and Boka Jay with Boka Nina Boka Dana Bosuna, but no dog, Pogra Cromlo, so Cromlo by the Sinners in Agu Boroba, Kasibu, Boki couldn't work with Big Two, I said, Mons and Qua Beck, but Toba said again, Gin Beck, I saw Bella Tonkiru. Tonkiru's a baby in a very good wine to him soon. So, Boga for a 2 years and wine to him Baka, but Yenton Drot on Crop by Caribbean people grew and goes to me back over Toba said again, Beck, I saw Bella Tonkiru. Wine Maru, send the wine song Gura, wine Guru, Cassandai, Guru, Kira, Beck, Yenton Drot on Crop by Toba again, Beck, I saw. baga tontu son bon do de amen gran kai baga ka bo sin da gran kai ntasi yin tondro tonkro basera gim baga so baga tim ko son dio kwasa gbedo ba gun iba foron baga be goy ko son wa sina de me wala gi won ti baba toro gin gin ko son bon do de baga be goy baga tim na bo gbari npa ka bo ba toro me ko son di bro kwasa yokran kai baga ka bo san da zegi zo ko wo bran sin da bani kan sin da sewo sin da yokro wo sin da grupi usman ka sebe gbari tondro tonkro ban go sun yeba toro basera baga be sigu baga gobin gbiru sisi guru gi ko baba toro gin baga be so ko won sina de me bisasi gi ko baba toro ko son bon do de baga tonki baga gobin gbiru me pe darun pe ka ulin toro ko son wa sina de me wo baga sara gi ko ni be fo baga go be ka tem ko son wa sina de ko son din ka me wa sina wo do wo ge se ba sa ka den de ko ban go do baba toro gin gi wi ma no po be no se mi gya suno wo ru ka wi zama ba ma bin na sa bon in son gura gen be ko toro mi gen gen baga be so baga tonki ko son bon do de ko son din ka me wa sina sa so baga bin ko to ko ba so ka pa yo bu yo baga bin wo ko bon tem yo atara so ba wo ge wi ko yin so so ba ke me bo ta mi wo ko son din go di ko na ko su na ka igiba mbira gya tete su mi ni gun sina won no gi sa temen sina won sina brandi kawi bagene sa boin temen di kawi yera suno kawi yera kirima sa boin temen di boin temen sina brandi se banundi me boin temen sina banundi tombe ko me sana sambu ka tombe tobe se ka kiri tombe so du ne bi kwa ne ne nga sa so baka bin ko to ba suga pa rubion ye gbe baka bin wor kwa boin temen ko gen so aso bi je gonu ka bi ka din ye na bi ka ni na bi ka dana bi ba suna banu do ko ko mo so ko mo pa si si na gi boroba kine si bi ka ko no ko biro tu ase bi ba mo se kwa be ku si ba me na toro sera be ka bi so be ka ton ki be ka gobi ko so bon do dire ko so din ka me wa sine be ka be me bi sinu wo do ka fo e to re ti ben sina be ran bo se ku ro be to be gin gin be ka ton ki be ka gobi ko so ton a do dire be ka go yin biro wo se ka wo mi ta wa be ku ro ba toro mi gin gin ti ben sina banu gi unti ba ma ba do ba toro gin gin be ka so be ka go yin biro ya o president bo se ku ro ba toro mi gin gin be ka ti ko so wa sina de me mura don so be yin ton bo ku ro ba toro gin gin be ka so ko so di ko se be ka go yin biro yes am good men ba ka ka bo bango sunye be president ba men o to ton dro ton ko be ka so ne be ka go yin biro ya I pa ju ni bo ti men be toro gin gin be ka so ko so wa sina de me bo ti men kumbarun ti em ton bo ku ro bango sunye pa ka ba toro me gin be ka so be ka tem na bo ko so wa sina de me be ka be go yin biro si me woru bo arin be ra gi ku ro be toro me gin gin bo ti men ti a so be ka be go be ka tem na bo sina delan gi bu ku ro ba be do e bo ti men ti a so be ka tem na bo temem daga baka hinda daga pi yen ton dro ton ko bi pi bu ku ro be toro ko so wa sina de me o temem ko re sina nu gi uni yen bo se ton bo ku ro ba wa wu ka wu ku ro ba go su ni be ku ro toro me gin be ka be so be ka tem na bo gara ni nom baka ka bo bo ti men ba toro gin be ka sin be ka ton ki ro ko so wa sina de be ka si ku ro be ka go bi ningim bo se ku ro bo an son gura ge be fo na be ka be go so di ko si ewo ya sa me yira sina nu bo se ku ro mo ai ge be fo na be ka be go be ka ton ki ro me su ro ku ba se yin ton bo ku ro be to yin bo se ton bo ku ro be toro gin gin bo an son gura be ka be go so di ko si ewo su no wo ni ka be win zama ba me na sa bo an son gura ge ndin be pro se ban ban go do be toro gin be ka be ti mo be ka go in gbiru iru ba bo se ku ro bo an maro be fo ba se be ka be so bo so di ka me wa sina sa so ba ka be ko to ge bo so ko pa ro bu yo ye gbe ba ka be wo ko bo an ti no do ne be ko an so to e ko be di ko si ewo te ta su mi ni gun ya e mo bu gi sa o ka sa me ba su no go mi ni sa gen ka gen di ka wi dom bi mamudu sa bo an ti mi won no ba ta pa ro ndi tambe ba ko be sanu ham ga ko ya ga ke tombe so do ne be kwa sa so ba ka be un ko to ba su ka ba ro bu yo ye gbe ba ka bi un wor ko bo an ti mi wor gen so aso be wa dinye gonu kana be ka dinye yu na be ka ni na be ka dana be su na ba no do ko kro mlo so kro mlo pa sine sine na gi boroba kine si be ki ko no mo gun bi tu ra be ko ba me no to ra sera gim be ka be so be ka ton kiru muse idrisu aka wa me gen kai bara o ro ba to ra gen gim be ka ton kiru wo ru bu bi o sen sen ga ni wa en son gro ga won fo be ka go so di ko sia musa wa ka wa me si si guru gi on ti ba to ra me gim be ka be so be ka ton kiru muse useni aka wa me gen kai gi ba to ra me so wa sina de me muse isifu ni gen kai ti aso man ban nu ba to ra sera gen gen muse mumini aka wa gen kai ti aso on ti ba to ra me gen gen be ka be so be ka ton kiru muse isani gen kai ti aso be to ra me gen be ka be so be ka ti be ka go bi gbe so di bro ko sia wo idrisu batan kro kro bu kro be to ra me gen gen gen kai barakpa ra ya be to ra sera gen gen be ka be so be ka ton kiru gen kai barawo ra ni be to ra me gen ba to ra sera gen gen be ka be ton kiru be ka go bi gbe do ka be do ki na wu ka won di kro do ki ton do ka do ki ton kro ba ngo su mo be kro be to ra me sera be ka be so ne be ka go bi gbe woro ni ki pascal sia gro wan son gro ge ba to ra sera gen be ka be so be ka timra bo amadu sato kama me bwan tima ban toro me gengim be be so kuson wa sina de mewo sero kengun kro sero kengun gomini basokmo basokmo ya itaba duragi ban toro me gengim basera be be so be gaton kilo bwan maro ba fo basera mewo nyaki dokotoro basokmo gimba kama me bwan songro onti ban toro basera gengim be be so be gaton kilo me wasan pe wa kama bwan tim bwan gro onti ba toro basera gengim be be so be gatin kuson di bro ko sa so ka be ko to ba suka ba ro buyo ba kayun wor ko bwan tim yesu aso ba fo ko ngo be di ko ne ko yesu na ka yigi ba be agye wo teta si mi ngun woru bwan yi bata sa nyo ko ka ngro pi undi ka bi sa bi so ge etrate sa bwan tim we nom bata pa rundi ka bi dom bi mamudu sa bwan tim we nom bata pa mindi ka bi ba ke bwan sa bwan tim ndi tambe ko sa ne ko tam to bi se ka ti tambe so do ne be ko ne ne nka sa so ba ka be ko to ba suka buyo ba ro buyo ba so mo ye gbe ba ka wi wor ko bwan tim yo ko gen so aso bi ka be di en gonu na bi ka din ye na bi ka ni na bi ka dana bi ba suna ba no don ko krom no so krom no pa bi sin sin na ju boro ba kine se bi ba ki mu ko no ko mbi tu ase bi ba mo se ko he mi bi ba na ba du mo ko ba ko se ba me no to se agi bi ka bi so bi ka ton ki bi ka go mi gberu ta be yire won ko ni a ka wa ko ka group yo en toro me gen gen nyare en dro a ka wa ko ka group yo nyo dan da ba toro so di ko sia ba buru a ka wa ko ka group yo won ti ba toro me gen so wa sin na de me gera ba sem gera ba sin kama me boin timi ban toro me gen gen beka be so beka ton kilo la fia toro bu yan dro ni ha me boin son gro ba toro gson di bro ko beka be goin gbero bi ba ken aka me biro ge abe won fo no ge ton kilo nyo kra ka im bara suno aka me kra ka en grupo ko ba toro me gen gen gson di wo ko sia mariama wuru boin batam bi ha me wuro po ge won ti ban toro me gen gen beka be so beka ton nyo kra ka im grupi won wa si ba sin de en grupo ko wa si ba ton dro ton kro ba sia la gen beka be goin beka ton kilo temen da go ban sa ge oni ben ti ba toro ba sia la gen gen beka be gbe ga ton kilo so wa sina de mewo sane wa ka me yo ko ka nse gbe pa ga ban to ba se ga gin so wa sina de bega ton kilo bega go in gbe ya ron kro ngo sa me wo ru gbe an kro yo ko ka nse gbe pa be won fo ngo be ba do ma so di bro ko se wo do ka be doki na wu ka won di doki ton dro doki ton kro ban go su ni be kro to ba se ra bega so bega ton kilo so de ben kro ban ba so ka ben ba so ben yela be ko ti a wo sabi mamam ka win zaba ba be na sa be yo ko ka nse gbe pa ga ndi be kro to ba se ra gin gin bega so bega ton kilo la matu kro moro sa kama me mora don so bin yino ban toro me gen gen bwan teme gya be ka be so be ka go bin be kuson di bro ko sia teme de gen ti ban toro me gen gen mora don so yino ka be ton kino ka be ba don kuson di kama wa sin o ka be ko kai wo teta si mi ni gum to bata isa sa bwan teme we no bata pa rundi ka wi wo ru bwan bata sa nyo ko ka ngu pi undi ka wi koto bata mamudu sa bwan teme we no bata pa rundi ka wi koto bata duendro sa bwan teme we no bata pa rundi tombe ba ko sen mo ka tombe to se ka kilo tomba ikwa do ne be kwa be so so ni ni nka sanda dia gon gu sanda dia yorum be ka ni na be ka dana be so na banu don pogura ko mo so ko mo pa so ne se na ju boro ba kine se u ba mo se ko akpuro e be gira be ka be sigu be ka gobi sa so ka be ko to ba so ka pa ro buyon ye gbe ba ka wi wor ko bwan timo ata so ba wor ge wi go en so so ko ka to to be se be ka be ton ki be ka gobi bi o situm bo se ro won ra bun yire ge ba to ra mi gen so ju ko sia wor gbe ya ni aha won da won ti ba to ra so de in ka me wa sin be ka be gobi ka ton kilo to ko ku zibili akwa me wona bu yiraba ntora me gem guson di bro ko be go be ka ton kilo so ko olani gan kai ga awon fo no go tim ra guson de nka me wasi ne bo ko ndro nga kwa me wona bu yiraba ti ba nundo ba toro me gem gem be ka be so ni be ka go bin gbero mo ra sabi guro akwa me bwan tim daga baga ba toro me gem gem be ka be so be ka ton kilo nyagi ni mo ra sabi guro guro akwa me bwan tim daga baga ti ba toro gem be ka be tim guson di bro ko se o lafia koto yirimam bo seru pro ubi tama heka gamio be kuro ba to se rame ya be ka be goy be ka ton kilo me lafia ko to yirma mbo se kuro gbengbe ka ge be nfo be ka be goy be ka ton kilo be ka be ba do ma go so de nka be nwa sine go so me bi so e na wo assemble bio dabum tambu kuro be to be gingin bwan ti me wen nom so no be to ba se gingin be ka be so be ka ton kilo gulu mozi ni wa ka ma bi ro won ti ba to ro me gingin so di bro kwasia rebeka mamudun kuro aka ma te me wen nom batakpa ba to ba se gengin beka be so beka ton kilo ba gudu sai mamani aka wanyo kwa kan group ho ge ba to ba sira gengin wasan ga shi no ka be so beka ton kilo so ba do de so no wale so no kokol ba si yin re gulu mani aka me bwan tin o toro me gengin beka be ton kilo beka go bin biro bi ba yiru aka me nwa bu yiru ge onti ba to ba sira gengin beka be so so di bro ko sia bwan tin men dire ge ne aka me mo adon so be onti ba to ba gengin o ka be ko ka ho ba do ma go so de nka be nwa si ne sa so ka be nko to ba so ka ba ro buyon ye gbe ba ka be nwo ko bwan tin yin so aso ba fo ko ngusu ni go di ko ne suna ka igiban biragiawo
4: saka sere sa banpo ni mora soka mora sok mora soka sa banpo ni mamatu parakum sa mata sa parakum amawun ni ya rusabi we don sinapa pibun ni biraba men na sanu sanu buka sama tobi fabu sama siara sa eso baka bengi kora tamu baba mo komba baka wingom kana rukwa we no pakiro ba wingom kana te kwa suma bu meroton Churu noba nenson kwa ita Unora iru Kanyena nubuka tia Bane makina bakinua Kuromorobu Biba dada badanda Gwe kudadinya gonu Shedinya yewunu Kuro Gaba waro daro Kinya tankure Be kuro abe omena Batobra gwe kudadivu kuro Bango bure Eka tema noka sobo kagubi Bane weno kwa ke Runtonduro Enton kuro kuro Be omena batobra Eka sobo katema nabu Bane ika san agwale Bungeru gibu Bambe duari Bane waleke gibu ni Bambo omena batobra Eka sobo katema nabu Bori gibu Bambe duari batora tuto vega gobi sormo kibu vega soka temanabu mare guru kibu bame na batora kuro teme kiguru kibu bambe duari vega temaoka soka gobi yega soka kibu mo batora tuto basiara u yega sa gune kibu ni vega so vega temanabu vega gobi yega sa ina kibu kuro bame na batora mo basiara vega temanaoka so dari kibu batora mo basiara bari kibu tebo kibu sontu kibu belen Alafia rugiu bekuru bame na batogra mosiara sa eso baga benji kora tamu komba baga wingong waru kwa wino yenfoa baga yakwa funu tamu fesidam winom sinakpa yenu pibu nish nire sa darin terebu nish gobuna nkura tamarum kakukparu nish dafia tebo sa bangkpo nish biraba mena sanu sanu buka sama tobili wabu sama siara sa so baga bengi kora tamu baba mo komba baga wingom kana rukwa weno kwatiro arsuma bu mero sonru ya ba wingom kana te kwa suru no ba ne son kwa ita wonora iru kanyena no katia bana makira ba kin wa kuro moro ba daru ba data go ikuta tinya gonu se tinya yo gaba woro da tinya tan kure pro ya kun go bure ba men na ba to ra to to ma ba siara be ga so be ga temana bu bana tamaru gibu wari kwa gibu bon kwa gibu Pro babe mena batora bega so bega temana bang bang geu geu kakara shiraru gibu pro babe mena batora bega so bega temana parakum yema gibu bambe duai batora mo siera yema parakate yema parak yema parak kana gbeo kawin sama batora gende mo siera bega so bega temana parak amanwiom gibu bambe duari parakum amanwiom gibu re babe mena batora mo siera ikasa agbe guru gibu bambe duari bega so ka gubi tanu gibu Bambe duari batora tutu Bega temana bu Kuramoro sobu Kakuramoro kwa anirubu Beba naba Duhu kwa ba Numa dungu kwa kula Bambe tora basiara Bega be wisu Kuro toko Gobo kuno uni Benti bambe duari batora Bega uu Bega temana Bio Bio gadiye Kawim Sama kuro Bambe duari Bega so Bega temana bu Gominin Tombu Banasa Tamaruka Temet kikurundi Bega kuro baba Emena batora Bega konsubu Bega temana bu Sae so Baga bengi Kora tamu baba mo koma baga wingong kana rukwa wino ye foa baba kwa miu sabin kuro pa ayero sa wenom pakerun sabin kuro pa ayero sa wenu pakerun abum abum kuro bake sa maregurun busuorun boda minisem kuro due sa darin kerin sabi mora wenom sinapa pibun birabane se katen tomba kun kabiken wasire mena banka fo wasira mosa eso baga bengi kora tamu baba mo komba baga win gonkana rukwa wenu pakiro ba win gonkana te kwa Arusuma bu merotonru Churu noba nenson kwa ita Honorai kanyena no katia Bane makira bakinua Kuromorobu beba dada badada Beba be dinya gonuka Beba be goikwi kaka Gaba waro daro kinya Tankure Bro beba mena batobra Maba siyara beka Beka goi beka temanabu Bane tamaru gibu Dari gibu Mare guru gibu Soka gibu Temeki guru gibu Gune gibu Be guru gibu Bamena batobra toto Maba siyara beka so Beka goi beka be temanabu Tungrung Goroban Gibu bambe duwae batora Ponsu ponsu gibu bambe tora Toto mwasia Ega sa agure gibu Benti bambe duwae Sontu gibu Mwamena batora Bega soka gubi Bambo gibu Bambe tora mwasia Ega sa awarekpa gibu Bambe duwae bori gibun tiba tora toto mba siyara beka sobu son mo gibu bame naba tora mo siyara ta eso baka beben di kora tamu bama mo komba baka win gwang kanaru kwa wino yenfowa babe akwam dafia sa winom dafia sa winom kerunish nyaki sa winom badorunish gaya sa minandi saka saka bure sa winondi vira bame na sanu sanu buka sama tobidi pabu sama siyara bane ma keruka kira deba kinuwa nkuberu nkwe duniami akura nye akura mwen kina si nye sa eso baka bengi kora tamu baba mkomba baka wingom kana lukua wino patiro baka wingom kana tekuwa arusuma bu meru tonru churu noba nne msongo pa ita unora iru kanye nanu katia kura morobu beba da daba da daba dianu kwa baso dianu wadburu dian gwonu dian yonu goi kutagibu gaba waru daru kinya tankuri lepuro beo mena batobra mwa siyara beka kinu beka temana u beka gubi waru seko jesu bantaka waka win sama babe tora tuto mwa siyara u soron yo para soron yo soron yo pa kuma gish nina un kawin sama mwa beo mena batobra mwa siyara biagado dario biagado darin jesu bani waro kawin sama bandua eba tora tuto beka so beka temana bu baro baro buka baro buka nareo kawin sama kuro babe tora mwa siyara bake para bake para kun katie baweo wanti iba nunduwe batora mwasira zuberani warakem gonge woro kawin sama kuro babe tora genge mwasira tabi tebom woru afonro wanti iba nunduwari sabi tebom woru yaso giro wanti iba nuntora tutu mwasira yaya sabkenu wenom yaya sabikenu le wenom kawin sama batora tutu mwasira sure kio wenom wakadukuo kawin sama kuro bega soka gobi abu wenom vado abu wenom vado gururo wanti iba nunduwe kawain sama kuro bega soka temaro kora kure ninam sama giro wanti iba nuntora wanka sobu kawain sama kuro ya bega gobi bega temaro weno pake rum tonduro yen tonkuro paika ure mwa mena batora bega so bega gobi trae so baka bengi kora tamu baba mokoma baka wingu ankara lukua yem fowa babe akwam kora manu kiane wenom sinakparu mansa nyabe wenom sinakparu biraba mena sanu buka sama tobili babu sama siara nkubenu kwe duniami akura nye tombanu sa eso baga bengi kora sa eso baga bengi kora taun bama mokoma baga wingon waru kwa ba wingon kanaru kware wenom ba wingon kanate kwa alusuma bu meru tonru suru noba nenson wakwa ita Onora iruka yena nungo katia Bane makina bakinu wakura moro Biba dada badada dinya gonu se dinya yonu Magaba waro da o kinya tankuri Bekuro veo mena batora mwasi ya Bega kinu bega goi bega temanabu Cheraru sinagumaru gibu kuro Bega so bega temanabu Sarum kuro Kora sarum kuro Kora kuro Cheraro baruntora toto Mwasi ya la wenta temanabu kagubi Kilimantini le bonkwa mbori woro Kawisama mwatora mwasi ya Yoru dao, alasida, wenom, katie, tunruo, baron tora toto, mwa siyara o, wanka ten abu. Dakbili tonu gibu, babe tora gen, mwa siyara beka soka, gubi. Sina, dakbili tonu, kawin sama, bambe duwe, mwa mena batora. Dio nari, wenom, mwakaro, kawin sama, beka soka, ten abu. Abu, ablai nkuro, lubabat, wenom, badoro, kawin sama, batora, mwa siyara o. Bayarun kuro, bana, wenom, wakadukuo beka so beka temanabu gari temeki kuro bani kaniyo wanti barantora genge mabasiara wanka so furelani wenom wakadukuo wanti barantora toto mabasiara wanka so tutu kbe nyadoro wenom mokaro wanti barantua ebatora mabasiara yai nyon siraro sinagumaro wanti barantua ebatora toto mabasiara dia gine kuro gani wenom bonero beka so beka temanabu Wenom dangu suno baum boseru pro wenomi babi mena batora mo siera bega goi bega so sai so baka ben kora tamu baba mo komba baka wingon waru kwa yemfo baba kwa miu memuna sa wenom brakparun moro wenom brakparun mari sa kerun sigo mari sa kerun sigo kalam warun afusa sa wenom nyamadirun nishira baba mena sanu buka sama tobi di babu sa sama siara bare makonka kira beba kinwa kuverun kuwe dunia mi haka ye tombarun goe figa dia gonu se dia yon gaba waroda ki atan kore probe o men abatora sa so baga bengi adam gaku baga win gom adua wa weno pakerum barakparo ba adua e kwa asibiti tunlo tonru suru no banen son kwa iru honora iru kayenda no katia bare kura moro bi wada da bada da goe figa dia gonu se dia yon giwa probe o men abatora mo sia e kasa alali sibiri wenom barakparo kawin sama akro banduari batora mo siara alasi mamudu ni weno kawin sama akro bega so bega tema sime kasere mboseru pro pro weno kpakiru mi banduari batora mo siara sego gobi mboseru pro weno kpakiro babe tora ba siara sego gobi mbohere weno kpakiru msaka ngobiro batora toto mo siara bega tema hoka gobi msaka lisufem na kwele uraro mwenti ibanun tora mo siara mwenka tema hoka sobu kawen do kiribu pro babe tobra toto mo basira beka gui beka so musa doko mare guru wo kawi sama pro mo men na batora mo basira iga sa wenom kateriki bam yigberon tombu pro wenomi bambe duwe batora beka tema o beka so ka gubi mugin drore biron dasaro kawi sama pro mabe o men na batora mo basira beka so ka tema o dara digo ka dara mbuseru kerum potoko batora toto mo basira beka tema abu tantano sunom boseru wenom babio beka so ka tema weno pakeru ton droye ton kro baka kapu mabe o men aba tobra genge mo basiera o marufu belem borikiro kawi sama pro mabe men aba tora beka so ka tema abu alaji sure wenom nyamaliro kawi sama pro mabe tora genge mo basiera lubatu tamaro tirogin woro kawi sama pro mabe men aba tora mo basiera sai so baka ben ki adamu gaku baga win kwang adua kwa wino ba adua e kwore asibiti tunu tunu suru no banen so kwa iru honora iru kanyina nu katia yemfoa baba kwa bare wi kun winyi siru no aya ogu moruku ko mepen a bakura ma ta odro gari buka pe inko di ukosie na yansa yigeka sunaso

ne pedi dan kero awon da e te yo bogo da ya pero.

Alamisi Baturi Suruno Banese son okra no kayiru tondro ton kula miwa ko swadaki bekuro sayuka kosia bebe di kwa mekon di kono so ka hunno ame sayuka kosia me bebe na gbedai ma magawega wilimo mega benti da mega matenge saro gani benti samak me sube bule satora mi kon sawana kwa huwa suka de mando swadaki sanga ngumbo na gire yunsa boko dura yasina ma simba mbiragia bebe sa ide manga ba prosim sanda ba hande ma sinamu prosim sayuka ya migami bama soro mo buga eso no koni sango kana ni nebu hunsumi ba ni nebu sunyure so hunsune so sala bani de ante so fo bulu ya buko sun mi amma te so segege buko sun mena be kpuru sa sira mo bega ko kai be ma ka soro to gusun de so ina yina nana la kpa huwa hu be hanso en ko ni mundo pa da yan do do be hande ma mino gusun kuma de su be hande ma e biroko kema gison yoka ni de na bano siamo sugo behande mando hima suami sanga sanga ba sanga ngumbu na gire insa buko dro yasina masimba bira gya so gina do habika so daki insa.

Ah, yeah, how about we are great? Ah, yeah, how we get

0: ma bi o we.
1: Ah.
0: Ta ba bu en ki e bi o ma ko.
1: Ah.
0: Mo bu en be si bara.
1: Ah.
0: Bi o ma ko.
1: Ah.
0: Mo bu ko en do na bi o we. Bi o ma ko.
1: Ah.
0: A kwa bi gi o bi o we.
1: Ah.
0: Ma so ato ko wa bi o we.
1: Ah.
0: An wa ki en bo ko si han.
1: Ah.
0: Ba ibe bu si bi o we.
1: Ah.
0: Ma ko so a ba ga da bi o we.
1: Ah.
0: Ma da wa ma bi o ma ko.
1: Ah.
0: Mo ko so a si han bi o ma ko.
1: Ah. All right.

Oh.

Kaba okatia kanwe kamnye ndatia yeso no snanga tempsemne tondra ton cross abetora bega ko kai bebe hunsola ki igawa aliburen tengia sa yuka kosia bebe ma ku timene sam ma ko babure borogun timpe ga wure kose sa tora to kusono de isanage so aso e ma ande ma pasugo e biroko do we ikanu ma kanu mro no ma we ne wa awan marayero atekia pate wuso adasi akade to ko go bineko amasaka so yamo anyekie to yamma go binemo ma se we ne kan sa me sa betora bebe sa be hanse na mukrosim to sa sina kwara kwa gusun ma de gunaye US mbaga duke be hakpro ba be hanu sun uso ado so ga be hando heda uso a mirobisiwo.

0: Gisan yo kani no sina sore kiwo sa betoimo beka ko kai beka sore kiwo gema sule dogo aga wa boga gya sanwa ya giro gusun de besande ma ye yan wusu ado bebe ma ho sore ki gama sa ga gani sa ga suno sa yo ka ko sia to bela mi ya ho ko hono da haka turu da haka mo ni sa sia ndi un ho turu amiro anwa suko ma we for so bu le suno fa suno suko ma ye yo ka ko sia un ti fika ko kani to gusun de suso ni ko sara ba ni na la Even the high normal, I'm going to
1: Baja ni kuwa wa ukwa. Seguna ni babi po ukwa ukwa. I'm gonna

Bedroom, go and be, Babu, there is a bedroom.

Shangaregu, amaurun paru kere shanumu.

Shiruka.